album niya pong yun, yung album yun, or yung song na ito, na nasa plaka or nasa cassette tape, 14 million copies po ang nabili nung mga panahon na yon. 14 million copies sold worldwide. Grabe! The best talaga po, ano? And the second best-selling single of 1980s by a female artist. Ganun po kasikat si Cyndi Lauper. Ang umawit po ng Girl Just Wanna Have Fun. Ang ating throwback featured song sa ating programa ngayong araw po ng Huwebes, August 6, 2026. Magandang morning! Tuloy-tuloy pa rin po ang ating jamming sa OK sa Morning, kasama ang inyong Kuya Billy sa radyo. Kuya Billy! Okay!

Kika de Beska. Mga ka-okay sa morning. 9 minutes na po, makalipas ang alas 8 ng umaga. Okay ba kayo dyan? Nandyan pa ba kayo? Sana po ay okay na okay tayo. Sama-sama tayo sa programang ito. Tuwing umaga! Tuwing umaga! Kasama po si Kuya Billy Banana. Ang inyong Kuya Billy sa radyo. Ayan, you heard that song a while ago from Cyndi Lauper. May nag-chat sa akin. 18 years old daw siya nung mga... nung mga panahon na yon. Talaga. So, 18 years old ka noon, 1983, ilang taong ka na ngayon? Hindi, bata pa. Joke lang po, ha? Hindi ko na sasabihin kung sino. May nag-chat kasi sa akin, eh. 18 years old daw siya back in 1983. Yeah. Eh, sabi ko naman sa kanya, nung 1983, siguro mga 10 years old po ako. 10 years old. O, bilangin nyo na kung ilang taon ako. O, meron na kayong clue. Alright, may clue na kayo. But anyway, guys, balikan nga po natin yung lagay ng panahon dahil umuulan-ulan, di ba? So, itong tropical storm na si Maymay, naglandfall na pala po sa Ilocos Sur. At posibleng humina bilang low pressure area ngayong araw na ito, ngayong Huwebes. Kaso nga po ay merong meron tayong low pressure area. Yan. May low pressure area pa, kaya aasahan po ang maulan na panahon. Ngunit naglandfall na pala ang tropical storm Maymay sa bayan ng Magsingal. Ah, okay. Doon pala ito naglandfall kaninang madaling araw po, ano? At taglay ng bagyo ang hanging aabot sa 65 kilometers kada oras. Malapit po sa sentro at pagbugsong hanggang 110 kilometers per hour. Medyo malakas din po. May kalakasan din, ano? At batay sa datos ng State Weather Bureau, inaasahang hihina ang tropical storm Maymay. At magiging anong po ito? Magiging tropical depression. Wait lang, ha? Wait lang.

0: Ok, sige. Check lang natin, double check lang natin. Okay, sige. Alright, so eto, double check po natin yung kalagayan ng ating panahon. Okay, sige, eto na. Sige, ang bagyong Maymay po, magiging tropical depression ngayong umaga habang tumatawid sa kalupaan bago tuluyang maging low pressure area ang nasabing tropical depression. Ayan. So, bagong magiging low pressure area siya pagsapit ng hapon o gabi ngayong araw na ito. At posible ring umanong mas maagang humina ang bagyo dahil sa epekto ng mabundok na lugar sa Luzon. Ayan. Kasi pagtatama-tama po siya sa bundok, kasi bulubundukin po ang Northern Luzon, abay tuloy na po siyang hihina, tuluyan ng hihina ang nasabing tropical depression, ang bagyong Maymay, at magiging low pressure area na lamang po ito. Ano? At nananatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, malaking bahagi ng La Union, hilagang kanlurang Pangasinan, Abra, kanlurang bahagi ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, hilagang kanlurang Benguet at ilang bahagi ng Cagayan. Kaya kung nagpaplano kayong pumunta ng La Union, ng LU, abay ipagpaliban na muna po ninyo yan, ha? Ipagpaliban na muna. Hindi pwede, masama po ang panahon doon. I-cancel nyo muna po yung mga plano nyong pumunta ng LU. Kasi sikat na sikat ang LU, no? Lately, ang La Union, doon po sa San Juan, La Union. Magagandang mga beach resort. Magandang mga resto at mga souvenir shops. At kung mahilig kayo at gusto nyong matuto mag-surf, meron din doon sa La Union. Ba't pa tayo lalayo? Dito po sa Daet, meron tayo, di ba? Di ba? Diyan sa Bagasbas. May nakausap nga ako diyan last week. Nung pumunta po ako diyan, sabi ko, gusto kong matutong mag-surf. Sabi niya, sir, anytime po. Hihingi ako ng discount. Kasi may, ano eh, per hour ata yun eh. Nakalimutan ko yung rate na binigay po sa akin eh. Nakalimutan ko yung rate na binigay sa akin ni, yung mga kasamahan po natin yan sa Bagasbas Beach Resort. Yung mga, anong tawag diyan? Mga coach? Coach ba? O trainer? Mga surf instructors yun. Mga surf instructors po natin dyan. Good morning, ha? Mabuhay po kayong lahat. Sige, darating po ang araw na yan. Magsisurf tayo. I'll try all my best na matuto na magsurf sa tulong po ng ating mga pogi at mga makikisig na surf instructors dyan sa Bagasbas Beach. O, di ba? Good morning! Pag-aaralan po natin kung paano mag-surf. Although marunong naman tayong lumangoy, advantage po yun kung marunong po kayo. Pero it's a different story kapag nagsusurf na talaga. Dapat may proper training. May proper knowledge ka. Yung basic knowledge about surfing, abay tuturuan tayo niyan ng mga kaibigan natin diyan sa Bagasbas Beach, yung mga surf instructors natin. Magandang umaga sa inyo, ha, guys. Thank you. Pag hindi na masama ang panahon, pag hindi na masyadong malaki yung mga alon, okay? Pero pag nagsisurf, dapat kailangan yung malalaki yung alon, di ba? As far as I know. Okay, bueno, mga ka-okay, sa morning, tuloy-tuloy po ang ating programa. Meron pa tayong nalalabing 45 minutes, nako. Almost 45 minutes ang natitirang oras sa ating programa, kaya itutok lang po yan sa Okay sa Morning, kasama ang inyong Kuya Billy sa radyo, Kuya Billy Banana.
1: Okay sa Morning with Kuya Billy.
2: Okay sa Morning with Kuya Billy.
3: Let's go!
1: Daet's best music. 98.5

FM at 85 Diets Best Music. Oras natin mga ka-OK sa morning, alas 8.40. Abay, good news ito ha. Ang gobyerno po natin, dinagdagan ng fuel discounts para po sa mga PUV at UV Express drivers. Aba, so, kahit papano, ito ay tulong sa mga kababayan nating kumakayod sa kalsada, di ba? Alamin po natin ang detalyang ito. Dinagdagan ng gobyerno ng Pilipinas ang fuel discounts para sa mga drivers ng pampaserong jeep at UV Express. Ayon po sa ating Executive Secretary Ralph Recto, na magiging 12 pesos na lang kada litro ang fuel, or 12 pesos na kada litro ang fuel discounts mula sa dating 10 pesos. So magiging 12 pesos na kada litro ang discount mula sa dating 10 pesos fuel discount. Ayan, so 12 pesos. Dinagdagan po ng 2 piso. Okay. So magiging epektibo ito simula Agosto 15, kung saan kapag makakatipid umano ang mga drivers ng hanggang, or makakatipid umano ang mga drivers ng hanggang 1,800 kada linggo. Ang desisyon para palawigin ang fuel discounts para sa mga operators at drivers ng PUB ay napagkasunduan matapos ang isinagawang cabinet meeting ng kanyang pinangunahan nitong Martes, Agosto 4 sa Malacañang. At sa kautusan na rin ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi naman na binanggit ng opisyal kung hanggang kailan ito magtatagal at kung magkano ang inilaan ng gobyerno para sa 12 peso fuel discount program. Una nang sinabi ng palasyo na magtatapos ngayong buwan ng Agosto ang nasabing ipinatupad na 10 peso fuel discount. Pero ang good news, dinagdagan po ito, naging 12 pesos na po ang fuel discount kada litro ng ating mga drivers out there. Okay? Yung mga public utility vehicles at mga UV Express drivers, effective August 15 po, meron na kayong 12 pesos discount kada litro kapag kayo po ay magpapagasolina or magpapakrudo sa inyong mga sasakyang pampasada. Ayan, alas 8.48. Tuloy-tuloy po ang The Best at Tugtugan. Itutok lang yan dito sa OKFM 98.5. That's Best Music. Okay ka? The Best ka!

98.5, that's best music. Okay, Kata Beska. Miley Cyrus, Flowers. Flowers for you in this lovely morning. Lovely morning. Yeah. Most especially si may mga anibersaryo ngayon, mga wedding anniversary. Ang aming pagbati po sa inyo. Happy wedding anniversary sa inyo, ha? Keep the love alive, ikang. Okay. But anyway, guys, tayo po ay nag... ano ba yung tawag dito? Tayo po ay nagdiriwang bilang isang Pilipino sa ating kababayan, tennis player sensation na si Alex Iyala, na nagbibigay po ng magandang pangalan sa ating bansa. Representing the Philippines sa larangan po ng tennis. Nagkaisa po ang mga Pilipino. Hindi lang po dito sa atin, most especially doon sa ibang bansa. Sa mga laro po ni Alex Iyala, sila ay pumupunta at nagpapakita ng suporta kay Alex Iyala. Okay? So nagkaisa po ang mga Pilipino kahit maikling panahon para suportahan si Alex Iyala. Dahil po sa kanyang pinanalo po yung laro. Pinanalo niya po yung laro. Grabe ano? So sa gitna ng maraming hamon na kinakaharap ng bansa, talagang pinagmamalaki po natin ang ating tennis champion. Ngayon tawagin na po sila natin siyang tennis champion bilang isang tennis sensation. Ngayon po ay siya po ay tennis champion na si Alex Iyala. So muli nating naramdaman tayo mga Pilipino ang pagmamalaki sa kanila, sa ating kababayan na si Alex Iyala. Para bang ano ito eh, female version ni Manny Pacquiao, guys, di ba? Naramdaman ba ninyo? Para siyang Manny Pacquiao ngayon, siya yung female version, ang ating Pinay tennis sensation and champion na si Alex Iyala. So, bale, number 20 na siya sa buong mundo, no? Ranked number 20 na po si Alex Iyala. Dahil po sa pinanalo niya po yung laro. Just recently sa Women's Tennis Association, WTA, doon po sa Washington, D.C. Grabe yung pag-angat po ni Alex Iyala sa larangan po ng tennis sa buong mundo, ano? Matapos maging kampiyon siya sa Mubadala D.C. Open. Tinalo ni Alex ang American World No. 3 na si Jessica Pegula sa finals ng Mubadala DC Open sa Washington DC, ano, sa score na 4-6, 6-4 at 6-0. Galing naman. Sabi nga po ni Alex, hindi siya makapaniwala na magkakampiyon siya sa WTA 500 title, no? 21 years old pa lang po si Alex. Imagine, guys, pero malayo pa po ang kanyang mararating. Good luck sa ating Pinay tennis superstar, Alex Iyala. Congratulations. Kasama pa rin po ang inyong Kuya Billy sa radyo dito sa OKFM 98.5, Daet Camarines Norte. Okay ka, the best ka.

0: 5, that's best music. Okay ka, the best ka. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga minamahal ko, mga Daitenyo, mga Kamnortenyo, sa pagtutok po sa programa, sa pagbukas po ng inyong mga radyo sa OKFM Diet, at ako po ang inyong nakasama mula alas 6 hanggang alas 9 ng umaga para po sa OK sa Morning with Kuya Billy.
1: OK sa Morning with Kuya Billy.
2: OK sa Morning with Kuya Billy.
1: Let's go!
0: Siyempre, ang programang ito ay hinihatid po sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, barato na healthy pa. Parami na po ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green. Ramdam na po ang magandang epekto nito o dulot nito sa ating katawan dahil po sa mga healthy ingredients mayroon ng ating Best Cafe Green, at napakasarap pa. Masiramon nga ni
3: siram sana.
0: Yan po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Caramel flavored po kasi ang ating Best Cafe Green. Alright, available tayo sa mga pharmacy, butika, grocery, supermarket sa inyong lugar dito po sa Daet at sa buong Camarines Norte. Ako naman ang inyong Kuya Billy sa radyo, nagsasabing Diyos mabalos sa Indugabos, amigos y amigas, muchas gracias. Bye-bye! Enjoy the rest of your Thursday. God bless! Ingat!

0: pa yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo. Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: Okay, some morning with Kuya Billy.
5: Okay, some morning with Kuya Billy.
4: Let's go! RYC Appliances Training, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Training gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Training, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Purukdos, Barangay Lagon, near NFA Diet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
5: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
6: Cool down.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
10: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
9: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
10: Talaga? Kailan pa? Saan?
9: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit isado na lagi nating ino-order noon.
10: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
9: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
10: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-topi.
11: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-topi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-topi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Topi. Tipi-Topi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
15: Siram sa na!
14: Barato na, healthy pa. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarkets.

0: Afrika. Oke, ngani. 98.5.
1: Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix.

Joyride sa umaga. Joyride sa umaga. Best mornings kasama ang Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. Joyride sa umaga.

0: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat kamnortenyo. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistant programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
1: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
2: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
1: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
2: Talaga? Kailan pa? Saan?
1: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pansit isado na lagi nating ino-order noon.
2: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
1: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
2: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
0: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
7: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: It's 10 o'clock. Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM. Daet's best music. OK FM.
8: OK FM.
0: Playing the best music.
8: Wherever, whenever, everywhere.
9: Gusto ko, okay ka.
10: Okay nga ni.
8: OK FM.
0: OK FM 98.5.
8: Okay.
0: The best music authority. Member KBP. On OKFM, it's
11: Billy Banana.
12: Billy Banana.
0: Sa Joyride sa Umaga.
13: Relax and enjoy the ride.
14: Joyride.

0: Okay ka, the best ka. Okay.
1: Solid ang tugtugan pag Okay FM ang pinakikinggan.

0: Rika, Om Ingani.
1: 98.5. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
9: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong dekalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
10: Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Diet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Canboy Building, Traders Road, Barangay Lagoon, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Diet, dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
11: Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
12: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
13: Daet's best music.
12: OK FM.
14: OK FM.
12: Playing the best music.
14: Wherever, whenever, everywhere.
0: Gusto ko, okay ka.
15: Okay nga ni.
14: Okay FM.
16: Okay.
12: KFM 98.5.
14: Okay,
12: the best music authority.

0: KBP on OKFM. It's
1: Billy Banana.
2: Billy Banana
0: sa Joyride sa Umaga.
2: Okay na okay talaga ang programa Joyride sa Umaga with Billy.

0: Kamilanang parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Seafood by Rabboni Estiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Rabboni Estiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
7: Rabboni Estiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Rabboni Estiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions. Come and experience Rabboni Estiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
8: Diet's Best Music.
9: 98.5 OKFM.
7: It's 11:30.
10: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Adner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa.
11: Mga kasangga,
12: akala nyo tapos na?
11: Aba,
12: hindi pa.
11: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4 Extended.
12: Oo,
11: tamang narinig ninyo.
12: Mas pinahaba,
11: mas pinabongga,
12: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
11: 20 winners ng tag 20,000 pesos
3: pesos.
12: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan, at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, todo panalo at magka-premio Raffle Premo Season 4.
9: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
13: Okay nga ni!
14: Daet's Best Music. Okay FM.
15: Okay FM.
16: Okay FM.
17: Okay ka! The best ka!
18: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
19: Da-da-new-new! Okay FM.

0: God, the best ka!
1: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
0: Okay nga ni!
2: Daet's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
0: Okay ka! The best!

0: This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM, a proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas. OKFM! Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay, yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
0: OK FM 98.5.
1: OK FM.
0: That's number one.
2: You're number one.
0: Number one for best music.
3: Number one. OK FM.
4: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.
0: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: Daet's best music.
0: OK FM.
1: OK FM.
0: Playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
5: Gusto ko, OK ka.
6: OK nga ni.
1: OK FM.
0: OK FM. 98.5.
1: OKFM.
0: The best music authority. Member KBP. Happy lunchtime. OK lunch break.
1: OKFM.
0: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
7: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with Herbal Mix for yourself.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Sa OK FM Diet, OK ka, the best ka.
0: The new OK FM.

0: का द बेस्ट का okay.
1: Mapapasa inyo na ang programang The OKFM Info Center. OKFM Info Center. Napapanahong talakayan at chikahan tuwing pananghalian. Ito ang OKFM Info Center. OKFM Info Center. Mga importanteng impormasyon at mga kaalaman, mga balitang dapat nyong malaman, nandito lahat yan sa OKFM Info Center. OKFM Info Center. Monday to Friday, alas 12 ng tanghali kasama the one and only Camille. OKFM Info Center. Lamang ang may alam. Eksklusibo dito lamang sa OKFM 98.5. Kapag okay ka, the best ka. The OKFM Info Center. OKFM Info Center. On OKFM, it's Camille. The OKFM Info Center with Camille. Mapapasa inyo na ang OK Info Center Balita sa Tanghali. Maging updated sa mga latest na balita at impormasyon dito sa OK Info Center Balita sa Tanghali. Heto na ang inyong tagapaghatid balita, Ka-OK Camille Echo. Let's go sa OK FM Info Center Balita sa Tanghali. The OKFM Info Center. OKFM Info Center. OK Info Center. Balita sa Tanghali.
2: Magandang tanghali, Bicolanya. Magandang tanghali, Camarines Norte.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
2: Sumasa niyo na ang OKFM Info Center.
1: OKFM Info Center. OKFM Info Center.
2: Ang programa maghatid sa inyo ng tamang impormasyon, mga balita at serbisyo para sa bawat kamporte.
1: Info Center. Balita sa tanghali.
2: Sama-sama po tayo sa isang oras ng makapuluhan at napapanood usapan dito lamang sa 98.5 OKFM. Okay ka, the best ka.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
2: Magtungo na tayo sa OKFM Balitaan sa Tanghali.
1: OK Info Center. Balita sa Tanghali.
2: Hatid sa inyo ng OKFM Info Center, mabilis, malinaw at totoo. Sa ngalan ng aking mga kasamahan sa 98.5 OKFM, ako po ang inyong magiging tagapaghatid balita. Ito si Ka-OK Camille Echo.
1: Info Center, Balita sa Tanghali.
2: At narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw ng Webes, ika-anim sa buwan ng Agosto 2026.
1: Info Center, Balita sa Tanghali.
2: Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita.
1: OK Info Center, Balita sa Tanghali. OK Info Center, Local News.
2: Sa ating balitang lokal,
1: Info Center, Local News.
2: GSWD Regional Director Normon Laurio dumalaw sa LGU para kalya. Pagsasani persa para sa uplift program at walang gutom program, pinalakas.
1: Info Center, Balita sa Tanghali.
2: Isang courtesy visit ang sinagawa ni Department of Social Welfare and Development, GSWD Regional Director Norman S. Laurio sa pamalang lokal ng Paracaliac bilang bahagi ng patuloy na pagpapatibay ng koordinasyon para sa mas epektibong pagpapatupad ng mga programong panglipunan proteksyon ng pamahalaan. Mainit na sinalubong ni Mayor Romeo Moreno at Vice Mayor Zaldi Moya si Director Laurio sa kanyang pagbisita kung saan tinalakay ang mahakbang para sa higit pang mapalakas ang serbisyo at suporta para sa mga

0: ng pagbibigay ng kinakailangang suporta upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Samantalang UPLIFT program ay nakatuon sa pagbibigay ng mas pangmatagalang intervensyon upang matulungan ang mga benepisyaryo na magkaroon ng mas matatag na kabuhayan at unti-unting maiangat ang kanilang kalagayan. Nagpayag naman ang pamunuan ng LGU Paracale ng patuloy na suporta at pakikipagtulungan sa DSWD upang masiguro ang maayos na pagpapatupad ng mga programa at serbisyo para sa mamamayan ng kanilang bayan. Ang pagbisita ni Regional Director Laureo ay patunay na patuloy ang naugnayan ng pambansa at lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng mga programang magbibigay ng pag-asa, seguridad at mas magandang kinabukasan para sa bawat pamilyang Pilipino.
1: OKFM Info Center.
0: Samantala, balitang lokal pa rin.
1: OKFM Info Center, local news.
0: Bang Karera, nagbigay sigla sa Kadagatan Festival 2026. Mga Meresidenyo na saksihan na makulay na laban sa karagatan.
1: OKFM Info Center, balita sa tanghali.
0: Isang makulay at kapanapanabik na karera sa karagatan ang nasaksihan ng mga residente at bisita ng Mercedes Camarines Norte. Ito ay matapos na idaos ang Bangkarera o Bangkaraton bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-29th Karagatan Festival 2026 at akang 78 Foundation Day ng nasabing bayan. Ginanap ang naturang paligsahan sa karagatan sa harap ng pandawa ng Mercedes kung saan ipinamalas ng mga kalahok ang kanilang husay, bilis sa determinasyon sa iba't ibang kategorya ng Bangkarera. Tatlong pangunahing kategorya ang tinakda para sa kompetisyon, ngunit dahil sa suporta ng mga sponsors at pakikisa ng mga manonood, nadagdagan pa ang patimpalak kabilang ang karera para sa mga bangkang pangisdaan na may 7.5 horsepower na makina kung saan tinanggal na kampiyon si Alex Benitez ng Bambungalo. Naging bahagi rin ng programa ang isang exhibition game kung saan nagharap ang kampiyon sa kategoryang bangkang pangisdaan na may 16 horsepower na makina laban sa isang bangka mula sa Bagasbas bilang pagpapakita ng pagkakaisa at palakasan sa hanay ng mga mangisda at ang boat enthusiasts. Samantala, naging mas makulay ang karagatan sa paglalayag ng mga kalahok sa Parao Regatta kung saan nagpakitang gilas ang mga bangkang may makukulay na layag. Nagwagi bilang kampiyon si Jerry Gaming ng Mambugalon. Pumangalawa si Ramil Apora habang pumagkatlo naman si Raymart Ortil. Sa bangkang may 16 horsepower di krudong makina, tinanggal na kampiyon si June Lanza Dairas ng Apuao. Habang pumangalawa si Dodong Otilia at matlo naman si Efrin Otilia. Samantala, sa pinakaabangang racer boat category, nagwagi bilang kampiyon ang taga-Paracale na si Roy Vincent Badaguas, sinundan ni Cleo de la Pasión bilang second placer at Gian Badaguas bilang third placer. Ayon kay MTDOC Head Edna Santiago Undazana, malaking bahagi ng tagumpay ang naturang aktibidad sa suporta ni na Mayor Alex Pajarillo, Vice Mayor Jana Yapioco at ng Sanggunian Bayan ng Mercedes, kasama rin ang SK Federation Local Youth Development Office at ang buong komite ng Bangkarera. Ipinakita ng Bangkarera ang hindi lamang ang bilis at husay ng mga kalahok, kundi pati ang mayamang kultura ng pangingisda, pagkakaisa at pagmamahala ng Mercedenyo sa kanilang karagatan.
1: Info Center, balita sa tanghali. The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Samantala, balitang lokal pa rin.
1: Info Center, local news.
0: CNPH naglunsad ang libreng Wi-Fi access sa OPD building. Dagdag serbisyo para sa mas komportabeng paghihintay para sa mga pasyente.
1: OK Info Center, balita sa tanghali. OK Info Center, local news.
0: Mas pinabuting serbisyo para sa mga pasyente at kanilang mga kaanak ang hatid ngayon ng Camarines Norte Provincial Hospital or CNPH matapos itong ilunsad ang libreng Wi-Fi access sa outpatient department or OPD villa or building na hospital. Layunin ang bagong pasilidad na bibigyan ng mas maginhawa at komportableng karanasan ng mga pasyente lalo na habang sila'y naghihintay ng kanilang konsultasyon, laboratory procedures at iba pang serbisyong medikal. Ayon sa pamuna ng CNPH, maaari nang gamitin ng mga pasyente at kliyente ang libreng internet connection upang manatiling konektado sa kanilang mga pamilya at makapag-access ng mahalagang impormasyon habang hinihintay ang kanilang schedule para sa serbisyong pangkalusugan. Bahagi ito ng patuloy na akbang ng CNPH upang mapalawak ang mga serbisyong nakatuon hindi lamang sa paggagamot kundi pati na rin sa pagpapabuti ng kabuang karanasan.

0: kinalabasan ng bawat pasyente sa loob ng ospital. Sa pamamagitan ng libreng Wi-Fi access, inaasang magiging mas maayos at mas magaan ng paghihintay ng mga pasyente at kanilang mga kasama habang tinatanggap ang kinakailangang serbisyong medikal. Patuloy namang inihikayat ang pamuna ng CNPH ang publiko na gamitin ang libreng internet service ng responsable upang mas maraming pasyente at bisita ang makinabang sa naturang pasilidad. Ang inisyatibong ito ay patunay na napatuloy ng pagsusulong ng Camarines Norte Provincial Hospital ng mga makabagong serbisyo tungo sa mas epesyente, maayos at pasyenteng nakasentrong pangangalagang pangkalusugan. Samantala, dumako na tayo sa detalye ng balitang nasyonal. Sa ating balitang nasyonal, bilang ng mga walang trabaho sa bansa, bagyan tumaas ang bilang ng mga walang trabaho nitong buwan ng Hunyo. Ito ay nakabase sa Labor Force Survey na inilabas ng Philippine Statistics Authority or PSA na mayroong 4.9% na naitala noong Hunyo. Ito ay mas mataas sa 4.8% na naitala noong buwan ng Mayo at nanatili itong mas mataas sa 3.7% na naitala noong Hunyo. Noong nakaraang taon, katumbas ito ng 2.59 milyong mga Pilipino ang mga trabaho. Ang may trabaho noong Hunyo ang ngayong kasalukuyang taon na mas mataas ito sa 2.50 milyon na naitala naman noong Mayo ngayong taon at 1.95 milyon na mga tao na naitala noong Hunyo noong nakaraang taon.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center. OK Info Center. Balita sa tanghali.
0: Samantala, balitang pambansa pa rin. DILG kinukonsiderang kasuhan si ex-representative Paras dahil sa honey trap scheme.
1: OK Info Center. Balita sa tanghali.
0: Ikinukonsiderang sampahan ng kasong human trafficking si dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras dahil sa alegasyon ng honey trap scheme na target ng Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay Department of Interior Local Government Secretary John Vic Rimulya na ilang mga opisyal pa ng gobyerno ang target pa na or target pa sa nasabing modus. Kabilang na ang kapatid ng Ombudsman Jesus Rimulya at ang Public Works Secretary Vince Dison. Naniniwala si Rimulya na maaaring si Paras ay mastermind ng nasabing modus at siya umano nag-uugnay sa tinaguriang bugaw. Maring tinanggi naman ito ng abogado ng dating mambabatas na si Attorney Mark Tolentino kung saan nanawagan ito kay Rimulya na maglabas ng matibay na ebidensya. Balitang pambansa pa rin, DepEd nanawagan sa PNP ng mas maigpit na gun control matapos mabaril ang 9 taong gulang sa General Santos City.
1: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
0: Nanawagan ng Department of Education sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies na igpitan ng pagpapatupad ng pagmamayari ng baril matapos masugatan ang 9 taong gulang na mag-aaral sa General Santos City ng aksidenteng pumutok ang isang .38 caliber revolver na pinaglalaruan nila ng kanyang kaibigan. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang mga kamakailang insidente na may kinalaman sa paghawak ng mga kabataan sa mga baril ay masyado nang nakakaalarma. Binigyang diin ang kalihim na nararapat lamang na ikita na ang pagpapatupad ng responsableng gun ownership, kabilang ang mas maigpit na background checks sa mga kumukuha ng lisensya ng baril, regular na inspeksyon sa tamang pagtatago ng baril, at mas maigpit na kampanya laman sa mga gumagamit ng illegal na baril. Bagamat ang PNP ang pangunahing ahensyang nangangasiwa sa pag-regulate ng mga baril at pag-issue ng permits, sinabi ng Garam na mahalaga rin ang papel ng mga magulang at guardian para sa basong pagtuturo ng taming gun safety sa kanilang anak. Aniya, dapat turuan ng mga bata na huwag hahawak ng baril, maunawaan ang panganib nito at agad na magsumbong sa nakatatanda kapag may nakita silang baril. Kasabay nito, muling iginip ng DepEd ang mahigpit na pagpapatupad ng zero tolerance policy laban sa pagdadala ng mga baril, bala, patalim at iba pang pampasabog sa loob ng mga paaralan at sa lahat ng school activities alinsunod sa guidelines on ensuring a safe and motivating learning environment. Inataasam din ang mga paaralan na ipitan ng security posture, magsagawa ng inspeksyon, regular na risk assessment, at agad na iulat sa PNP anong mga illegal na armas na madidiskubre sa mga estudyante.
1: OKFM Info Center. National News.
0: Sa huling detalye ng Balitang Nasyonal.
1: OK Info Center. Balita sa tanghali.
0: Meeting ng OVP at POA. Walang conflict of interest. Ayon yan kay Attorney POA.
1: OKFM Info Center.
0: Iginit ang kampo ni Vice President Sara Duterte na walang conflict of interest sa naging pagpupulong ng mga opisyam ng Office of the Vice President or OVP at Commission on Audit COA kaugnay ng audit sa confidential funds. Sa isang pulong balitaan na noong Agosto 5, sinabi ni Defense Spokesperson Attorney Michael POA na layunin lamang ng meeting na linawin ang mga umiiral na audit guidelines. Ayon pa kay POA, natalakay ng issue sa Senate Impeachment Court at mismong si Presiding Officer Senator Francis G. Escudero ang nagsabi na walang conflict of interest sa naturang usapin. Nauna na ang question ni Senator Judge Ravi Tulfo ang partisipasyon ni POA sa defense panel matapos sumistigo sa State Auditor Attorney Roderick Wamil na kabilang ang abogado sa mga pisyam ng OVP at ng Department of Education na humiling na maglabas ng audit query sa halip na audit observation memorandum kung may makitang issue ang COA sa paggamit ng confidential funds. Paliwanag pa ni POA na humingi siya ng pagkakataong magsalita sa impeachment proceedings upang maitamang konsekto sa naturang meeting, lalo na matapos itong pag-usapan sa pagdinig at sa social media. Aniya mismong si Wamil na ang nagsabing karaniwan lamang para sa mga ahensya ng gobyerno na makipag-meeting sa COA upang humingi ng paglilinaw sa mga patakaran ng pag-audit. Dagdag pa ni POA, tinanong din ni Senator Judge Joel Villanueva Antistico kung nakitaan ba ng iligal ang naturang pagpupulong. Sumagot naman si Wamil na wala. Sinabi rin ng dating COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office na maging iba pang ahensya ng gobyerno ay nakikipag-meeting din sa COA para sa mga pasaping may kaugnayan sa audit. Ayon pa kay POA, ang naturang meeting ay may kinalaman sa Internal Control and Fraud Audit Office ng COA. Anay inibitan lamang siyang dumulo dahil siyang office in charge for finance ng OVP noong panahon iyon.
1: Info Center.
0: At yan ang mga balitang lokal at nasyonal natin ngayong araw po na Webes. Sa ating pagbabalik mga kolke, abangan naman ang balitang international sports at weather update. Kaya dyan lamang po kayo dahil tayo po ay magbabalik makalipas lamang ang ilang commercial break.
1: Info Center, balita sa tanghali.
2: Okay na okay talaga ang programa OK Info Center. Kasama nyo, Camille Echo.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Barato na, healthy ba? Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
3: Diet's best music.
4: 98.5 OKFM.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
8: This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM. A proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: OKFM!
10: Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Daet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Kenboy Building, Traders Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte.
11: Maaaring tumawag sa 0951-109-1264.
10: Miradev Driving School Daet. Dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
12: Maybe you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
15: Mahalaga ang paalaala.
14: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Everybody's feeling okay.
17: Okay na ni.
16: Okay.
18: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay.
15: Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
17: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.
19: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan,
20: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw.
21: Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Okay!

magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available. Gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala. Sa panahon ng crisis, low prices kami. Dito lang yan. Sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami, 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na. Sa SF Gas Station, presyong abot kaya, sa kalidad, siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station. Okay. Mapapasa inyo na ang programang The OKFM Info Center. OKFM Info Center. Napapanahong talakayan at chikahan tuwing pananghalian. Ito ang OKFM Info Center. OKFM Info Center. Mga importanteng impormasyon at mga kaalaman, mga balitang dapat nyong malaman, nandito lahat yan sa OKFM Info Center. OKFM Info Center. Monday to Friday, alas 12 ng tanghali kasama the one and only Camille. OKFM Info Center. Lamang ang may alam. Eksklusibo dito lamang sa OKFM 98.5. Kapag okay ka, the best ka. The OKFM Info Center. OKFM Info Center. On OKFM, it's Camille. The OKFM Info Center with Camille. Mapapasa inyo na ang OK Info Center. Balita sa tanghali. Maging updated sa mga latest na balita at impormasyon dito sa OK Info Center. Balita sa tanghali. Heto na ang inyong tagapaghatid balita, ka-OK Camille Echo. Let's go sa OKFM.

0: Hali. OKFM Info Center.
1: At kayo po ay nagbabalik sa OKFM Info Center.
0: OKFM Info Center.
1: Dumako na tayo sa detalye ng balita sa labas ng bansa.
0: Info Center International News.
1: Sa ating balitang international, Iran nakipagkasundo sa Oman para sa mapayapang pagbubukas ng Strait of Hormuz. Nagkaroon na ng kasunduan ng Iran sa Oman para sa mapayapang pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Kinumpirma ito ni Foreign Minister Spokesman Ismael Bakay, subalit hindi na nagbigay pa ng anumang detalye. Dagdag pa nito na nasa final stages ng nasabing kasunduan. Nagbigay din nito ng pabala sa mga na ang kasunduan sa Oman ay hindi gagarantiya ng ligtas na pagdaan sa pamamagitan ng Strait. Iginiot nito ang seguridad ay maapektuhan pa rin ng pagharang ng US sa mga pantalan ng Iran. Mula kasi nang ilunsab ang pag-atake ng US at Israel sa Iran nitong Pebrero, ay hinaram ng Iran ang malaking bahagi ng Strait of Hormuz kung saan karamihang mga oil at liquefied natural gas ang kadalasang dumadaan sa lugar. Una na rin sinabi ni US President Donald Trump na kanilang tatamaan na matindi ang Iran kapag hindi agad na binuksan ang Strait of Hormuz.
0: Info Center, sa panghati, OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Samantala, balitang international pa rin.
0: Info Center, international news.
1: Drone na may bomba na diskubre sa isang paliparan sa Germany.
0: Info Center, international news.
1: Natagpuan ng mga kapulisan sa paliparan ng Germany ang isang drone na may kargang bomba. Ayon sa mga otoridad, nadiskubre ang nasabing drone ng isang empleyado malapit sa Ukraine cargo lane. Dahil dito ay pinakalap nilang isang robot para mahanap pa ang ilang mga drones sa Leipzig at Halle Airport. Natanggal ng mga robots ang detonator na inilagay sa nasabing drone. Samantala mga ka-okay, balitang pampalakasan. Sa ating balitang sports, sa FIFA President Infantino, humingi ng paumanhin matapos ang batikos dahil sa planong pagbenta ng stakes. Humingi ng paumanhin si FIFA President Gian Infantino dahil sa controversial na pahayag nito na planong pagbenta sa stakes sa mga private investors. Sinabi nito na kahit na nagkaroon na ito ng mga pagkakamali ay nakatanggap pa rin ito ng suporta sa mga opisyal ng FIFA at mananatili pa rin itong pangulo. Una nang pinatawag si Infantino ng mga miyembro ng Management Board ng FIFA Africa Office matapos ang kritisismo kanyang natanggap. Una nang sinabi ng European Football Governing Body na UEFA na nawala na sila ng tiwala kay Infantino matapos na batikusin nito ang FIFA Forward Enterprise Proposal. So, walang detalye ng balitang pampalakasan.
0: OKFM Info Center.
1: Alex Yell at Venus Williams ang muling magtatambal sa Canadian Open.
0: Info Center, balita sa tanghali.
1: Nakatak ng magtambal muli si na Pinay Chinese star Alex Yell at Venus Williams sa Canadian Open Women's Doubles. Nakatanggap ang dalawa ng wild card entry para makapaglaro sa Toronto. Bukod pa dito ay maglalaro din ang 21 years old na si Iyala sa singles event sa WTA 1000 Hard Court Tournament. Makakarap ng dalawa sina Ludmila Samsonova at Miyu Kato para sa round 32 ngayong gabi ng Webex.
0: OK Info Center, balita sa tanghali. The OKFM Info Center. OKFM Info Center. OK Info Center, balita sa tanghali.
1: Natanong kaya ang lagay ng panahon natin ng mga ka-OK? Ito ang inaabang ang weather update.
0: Info Center, weather update.
1: Sa ating pong weather update, Tropical Storm Mei naglandfall na sa Ilocos Sur, posibleng humina bilang LPA ngayong araw po ng Huwebes.
0: Info Center, balita sa tanghali.
1: Naglandfall na ang Tropical Storm Maymay sa bayan ng Magsingal, Ilocos Sur nitong Huwebes ng madaling araw. Ayon niyan sa PAGASA, taglay ng bagyo ang hanging aabot sa 65 km kada oras malapit sa gitna at pagbugso hanggang sa 100 10 km kada oras habang kumikilos pasilangan sa bilis na 10 km kada oras. Batay sa datos ng State Weather Bureau, nasa hangingin ang ST Maymay at magiging tropical depression ngayong umaga habang tumatawid sa kalupaan na, bago ito tuluyang maging isang low pressure area pagsabit ng hapon o mamayang gabi. Posible rin umanong mas maaga humina ang bagyo dahil sa epekto ng mabundok na lugar sa Luzon. Nananatiling nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. Malaking bagay ng Laomyon, nilagang kanluran ng Pangasinan, Abra, kanluran bagay ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, nilagang kanluran ng Benguet at ilang bagay ng Cagayan. Samantala, signal number 1 naman ang umiiral sa natitirang bahagi ng La Union na Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Benguet, Ifugao, Mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, ilang bahagi ng Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Aurora at katimugang bahagi ng Babuyan Islands.
0: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: At yan na mga balitang ating inihanda ngayong tanghali.
0: Open Info Center, balita sa tanghali.
1: Sa ngala ng aking mga kasamahan sa 98.5 OKFM, ako po ang inyong naging tagapaghatid balita. Ito si Ka-OK Camille Eto.
0: Info Center, balita sa tanghali.
1: Kasama natin sa technical side, Chief Danny Toledo.
0: Open Info Center, balita sa tanghali.
1: At tayo po ay magpapaalam na maraming salamat sa palaging pag-antabay sa 98.5 OKFM Info Center.
0: The OKFM Info Center. OKFM Info Center.
1: Hanggang bukas muli mula alas 12 ng tanghali. At pa rin oras, dito lamang sa istasyon, lagi niyong pinakikinggan. Walang iba kundi ang 98.5 OKFM. OK ka, the best ka.
0: Info Center, Manila sa tanghali. Info Center, OKFM Info Center. Mga ka-OK, inyong napakinggan ang programang The OKFM Info Center. OKFM Info Center. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng programa, samahan kami ulit tuwing pananghalian na kasama nyo, the one and only Camille. Maraming maraming salamat po. Dito lang po yan sa pinaka-OK at pinaka-the best. OKFM Diet 98.5. Kapag OK ka, the best ka.
2: Okay talaga ang programa OK Info Center. Kasama nyo, Camille Echo.
0: OKFM 98.5.
3: OKFM!
0: Daet's best music.
3: OKFM!
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya, todo ang papremyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan, at syempre sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
0: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal lang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
0: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrocks Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrocks Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: GMMC
7: Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte.
10: GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Buruk 5, Barangay Dakulang Bulo, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
3: GMMC. Okay, FM.
11: Pika, the best guy.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawain bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Okay FM.
5: Number 1 for best music.
6: Okay FM.
7: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM, a proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: We play the best music.
1: Okay, FM.
0: Diet's best music.
1: Okay, FM.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4. Oo!
3: Tama ang narinig din nyo.
2: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
3: At a grand prize,
2: isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya,
2: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.
1: 98.5
4: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
5: Ako si Joel, isang construction worker, taga Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
4: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Okay.
0: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, in Daet, Camarines Norte. This is 98.5 Okay FM.
7: Daet's best music.
0: Okay FM.
1: Okay FM.
0: Playing the best music.
1: Wherever, whenever, everywhere.
8: Gusto ko, okay ka.
9: Okay nga ni.
1: Okay FM.
7: Okay FM.
1: 98.5. Okay FM.
0: The best music authority.
10: Member KBP.
11: All it takes is one song.
12: Can't say I don't love
11: to bring back a thousand memories.
12: I can't find the words to say good.
11: Music and memories.
13: Music and memories.
14: Music and memories.
15: Music and memories.
16: Music and memories.

0: Carinas Norte.
1: Okay, FM. Okay, ka? The best ka.
2: Okay, ngani.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.

0: Diet's best music.
1: 98.5
0: OKFM.
2: Okay ka, the best ka.
3: Okay nga ni.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte, kasama ko sa aking weight management journey.

0: play the best music.
1: Okay, FM.
0: Diet's best music.
1: Okay, FM.
2: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
3: Dahil heto na
2: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Oo!
2: Tama ang narinig din nyo.
3: Extended na!
2: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
3: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
3: todo ang saya, todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
1: 98.5 OKFM.
4: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
6: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Okay, FM.

0: solid ang tugtugan. Pag okay natin ang pinakikugan.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Sa mga taong sobrang pagod pag-uwi ng bahay,
3: Q-Sign Massage Oil.
1: Sa mga manlalaro at nage-exercise na sobrang nabalat ang muscles,
3: Q-Sign Massage Oil.
1: Sa mga kailangang magpuyat at mag-overtime,
3: Q-Sign Massage Oil.
1: Sa mga gustong mag-relax, mawala ang stress at humimbing ang tulog,
3: Q-Sign Massage Oil.
1: Sa mga mister na gustong imasahe si misis at sa mga misis na gustong imasahe si mister mula ulo hanggang paa,
3: Q-Sign Massage Oil.
1: Pinahusay ng purong katas ng grapeseed, luya at sili. Tamang-tama ang init kaya hindi masakit sa balat. Tulong para gumanda ang blood circulation at matanggal ang sakit ng katawan. Amoy pa lang, panalo na. Sa bawat masahe at haplos sa balat, ginhawa ang matatanggap.
3: Q-Sign, napakahusay.
4: Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
5: Okay, FM!
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot?
9: Fresh, hindi ako.
8: Makidistro.
9: Firmang walat.
8: At parang batang-bata
9: dahil sa ERA.
10: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
1: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
11: Ako si Salvador.
12: Sa gabi ay
13: si Salvi na. Malakyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
4: ERA 3-in-1 Soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
14: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-topi ko na tinipi-topi mo?
15: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
14: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-topi sa Daet?
15: Talaga? Kailan pa? Saan?
14: Matatagpuan na ang bagong tipi-topi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream pops, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit isado na lagi nating ino-order noon.
15: Oo naman, at hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
14: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
15: Tara na, honey! Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-topi.
1: Mahigit 20 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-topi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-topi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-Topi. Tipi-Topi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.

0: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware. Sulit na, di kalidad pa. 98.5 OKFM. Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OKFM.
1: Taet's best music.
0: OKFM.
2: OKFM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: OKFM.
0: OKFM 98.5.
2: OKFM.
0: The best music authority. Member KBP.
5: Hello po. Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
4: Okay nga ni.
6: Daet's best music. Okay FM.
7: Okay FM.
2: Okay FM.
8: Okay ka. The best ka.

0: Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango. Bella Mango. Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.
1: Okay, FM!
2: Okay, from 98.5, basta't okay ka, the best ka. Magandang hapon mga ka-okay. Araw ng Huwebes, ika-anim sa buwan ng Agosto 2026. Okay, kumusta na nung ginagawa na? Ako, kumukulimlim na naman. Mukhang uulanin na naman kayo dyan sa labas. Kamusta na mga ka-okay? Naway nasa maayos kang kalagayan at syempre malayo sa anumang mabigat na problema. Tunog hapon na mga ka-okay. Ako po si Bella Mango. Makakasama nyo alas 3 hanggang alas 5:30 ng hapon. Ayan si ate kumakagat ng tinapay. Oo. Isaw-saw muna ate sa kape ha. Masarap yung diba? Minsan ano natin, nakaugalian na natin yung tinapay, yung sortido, isaw-saw natin sa kape. O masarap din yan i-try sa ating best kape mga ka-okay. Ang best kape green. 6-in-1 coffee with herbal mix. Kaya sa mga ka-okay natin dyan sa labas, nako, perfect ngayong oras ha, na magkape. Kamusta na ako kayo dyan? Happy listening sa lahat pa ng mga nakatutok sa atin. At syempre, talagang mainit na yan ha, ang tungkol sa barangay and SK election. Matutuloy nga ba? O matutuloy? Sa tingin niyo mga ka-okay, para sa inyo. Oh, lahat ng pag-i-scroll ko, yun yung nakikita ko eh. Oh, ikaw kuya, ano sa tingin mo? Tutuloy o tutuloy? O dito tuloy? Oh, kasi nga daw, ka-okay, mataas daw yung mga presyo ng gasolina ngayon. Oo nga. Naku, umaaray si Bella sa taas ng gasolina natin. Kasi hindi sila tumitigil sa mga kaguluhan. Pero nasa Bible naman po yan, yung mga gulo-gulo na yun na nangyayari sa paligid natin. Nakasulat sa Biblia na mula pa noon, talagang nag-aaway-away na talaga sila. Oh, kahit pray natin, ano, sana i-pray natin na magkabati-bati na wala ng gulo, magkaroon na ng peace talk. Pero, nag-aaway pa rin sila. O kaya naapektuhan pa rin tayo ka-okay. So, yung presyo ng gasolina, yung presyo ng mga bilihin, okay, at yung sweldo, dati lang, no? Yung kita natin, dati lang. Pero yung presyo ng bilihin, talaga nagsisitaas na. Yung height ni ate, dati lang din. Hindi rin tayo tumatangkad, tumataas. Pero at least, diba kuya, yung pagmamahal mo kay ate, dumaragdag, tumataas. Ay, yung high blood. Yung presyo pala ng dugo. Presyo ng dugo. Tumataas din daw. Pag walang kulang ang sahod ni kuya. At pati yung eleksyon na apektohan. Alright, it's 3:06 ng hapon. Gising-gising na. Ayan, mamaya abangan niyo yung kwento natin ngayong araw ng Thursday. Pero bago yan, ito muna from Share with a Song, Celos. Dito lang po yun sa 98.5. Kasi ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka.

0: ka, the best ka.
1: Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo.
2: Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi.
1: It's Bella Mango.
2: Bella Mango.
1: Sa tunog.
3: Hapon.
1: Okay na, may drama pa. Sa tunog. Hapon.
4: Okay, FM!

Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko yung araw na yun. Araw-araw na dapat isa sa pinakamasayang parte ng buhay ko, pero nauwi sa katahimikan at sakit na hindi ko maipaliwanag. DJ Bella, maaga pa lang, gising na ako. Halos hindi ako nakatulog sa kaba. Sa sobrang excitement, pinalandya ko pa yung mga susuotin ko. Yung simpleng dress, kahit maayos naman ay pinalandya ko pa rin. Si Mama panay ang silip sa bintana. Si Papa naman, tahimik lang pero halatang kinakabahan rin at naghahanda rin sa mga darating na mga bisita sa aming bahay. Nako anak, sigurado ka bang darating sila? Tanong ni Mama. Oo naman Mama, darating daw sila, kasama po yung pamilya niya. Sagot ko na pilit na pinapakalma ang sarili ko. Hindi ko na binanggit na may kakaiba sa tono ng boyfriend ko kagabi. Parang may gustong sabihin pero hindi niya masabi. Pinili kong huwag nang isipin. Nga pala DJ Bella, ngayon ang araw ng kanilang pamamanhikan. Bandang tanghali, dumating na ho sila. Isa-isang bumaba mula sa sasakyan ang mga magulang niya, pati ang mga kamag-anak niya. Nakangiti sila, may mga daladalang pagkain. Parang handang-handa sa isang masayang usapan. Pero habang nakatingin ako sa likod ng sasakyan, may hinahanap ako. Siya, ang boyfriend ko, nasaan na? Si Mac. Hindi ko na napigilang tanong habang binabati sila. Sandaling natahimik ang nanay niya bago ngumiti ng pilit. Ah, si Mac. Naku, may lakad siya iha. Pero tuloy pa rin naman ang pamamanhika namin. Sagot nito. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Hindi ko maintindihan. Bakit? Bakit wala siya? Mamamanhikan sila pero wala siya? Pinilit kong umiti. Pinilit kong maging maayos ang lahat. Naupo kami. Nag-usap ang mga magulang namin. Pinag-usapan ang mga plano. Ang kasal, ang kinabukasan namin. Pero habang tumatagal, pakiramdam ko, unti-unti na akong nawawala sa eksenang yon. Parang ako na lang ang hindi sigurado. Parang ako na lang yung may hindi alam. Naku anak, okay ka lang ba? Bulong ni Mama sa akin. Tumango lang ako kahit gusto ko nang umiyak talaga, DJ Bella. Maya-maya, hindi ko na kinaya. Nagpaalam na ako at lumabas ng bahay. Doon ko na kinuha ang telepono ko at tinawagan siya. Isang ring, dalawang ring, hanggang sa sinagot niya. Hello? Nasaan ka? Nanginginig kong tanong. Tahimik lang siya. At saglit bago siya sumagot. Pasensya ka na. Doon pa lang parang alam ko na. Hindi ko kayang pumunta. Bakit? Halos pabulong na lang ako. Kasi hindi pa ako handa. Pinilit lang ako ng pamilya ko. Pero hindi pa talaga ako sigurado. DJ Bella, parang tumigil yung mundo ko. Hindi ka sigurado? Kanino? Sa akin? Tanong ko kahit

Alam ko na ang sagot. Wala siyang sinabi. At yun yung pinaka masakit na sagot na narinig ko. At habang nasa loob ng bahay, pinaplano ng mga magulang namin ang kasal na akala nila ay gusto namin pareho. Ako naman, nasa labas, hawak ang phone, unti-unting binibitawa ng pangarap namin. Pagpasok ulit, ngumiti ako. Oo, ngumiti ako. Hindi nila alam na sa likod ng mga ngiting yon, durog na ako. Natapos ang usapan. Umalis sila na parang walang mali. Pero sa akin, doon na natapos ang lahat. Dahil anong silbi ng pamamanhikan kung ang taong pinapangarap mong makasama habang buhay, hindi man kayang humarap at ipaglaban ka. DJ Bella, hanggang ngayon, iniisip ko pa rin, mas masakit pala, hindi ang iwan ka o iniwan ka, kundi ang malaman mong hindi ka pala kailanman pinili. Maraming salamat, and this is my story.

0: on OKFM. It's Bella Mango.
1: Bella Mango.
0: Satunog hapon.
2: Okay, FM Dive na Rate 5. Basta't okay ka. The best ka. Oras na natin. 3:42 na ng hapon, mga ka-okay. Ako, ito na si Nanay. Nagtitimpla na siya. Oy, Nanay, try mo na ang ating best coffee green. 6-in-1 coffee with herbal mix. And welcome back sa ating tunog hapon. Chumming na, drama pa. Oy, ako pa rin si Bella Mango, guys. At napakinggan natin yung kwentong binasa natin na pinamagatan na manhikan pero wala ang boyfriend ko. Parang ang sama naman nun. Diba? Para sa isang tao na sobrang yung excited na excited ka. Parang nakaka-disappoint. Diba? Yung akala mo, gustong-gusto ka niya, pero hindi pa niya. Ako, kuya ha. Parang na-relate naman tong si kuya. Relate daw siya kasi, hindi ka ba pinili, kuya? Oo, kasi mga ka-okay, mas maganda talaga yung may mutual understanding. And then, sa pangit naman yung ginawa ng lalaki kasi hindi siya nakikipag-usap. Kasi lahat naman mga ka-okay talaga, as in, lahat nadadala sa magandang usapan. Pero minsan, iniisip mo, ano ba yung magiging consequence kung sasabihin ko ba kung yung totoong nararamdaman ko. May mga consequences din kasi mga ka-okay na minsan, hindi natin alam kung kakayanin ba nating harapin yung mga bagay na gusto nating sabihin. Ano ba yung magiging reaksyon nila? Kaya minsan gano'n na lang, umiiwas na lang tayo o hindi na lang tayo nagsasabi ng totoo sa nararamdaman ho natin. Pero, kahit na gano'n mga ka-okay, mas mahirap yung hindi talaga natin sasabihin. Tapos, ayun, nagdidesisyon na sila sa mga buhay-buhay natin. Akala nila okay lang sa atin, pero hindi pala kasi hindi ka nagsasabi. O mas maganda kung ayaw mo sa isang tao, sabihin mo sa isang tao. Hindi yung ganun, mas mahirap at mas masakit yung may umaasa ha, mga ka-okay. Alright, dahil ngayong hapon ay araw ng Thursday. Napakabilis ng araw, ha? August 6, 2026. Sa lahat ng mga birthdays, happy, happy birthday. And also dun sa mga gustong mag-send ako ng story, pwede kayo mag-send sa aking Facebook, Marvy Lopez, or DJ Bella Mando, and OKFM Diet na Rayfile. Mamaya, may abangan ho tayo. Meron tayong mga bisita ngayon dito sa ating himpilan. Sa aking pagbabalik, dito naman po yun sa 98.5. Kasi ayoko nang okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kasi kapag okay ka, the best ka. Here's a song from Zach Tabudlo with a song, Bini Bini.

0: coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
1: Daet's best music.
0: OK FM.
2: OK FM.
0: Playing the best music.
2: Wherever, whenever, everywhere.
3: Gusto ko, okay ka.
4: Okay nga ni.
2: Okay FM.
0: Okay FM 98.5.
2: Okay FM.
0: The best music authority. Member KBP. Dito ka na sa pinaka-the best na ka-jamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango.
5: Bella Mango.
0: Sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.
2: Okay, FM!
4: Okay, if I'm 98.5, basta't okay ka, the best ka. Oras na natin, 2 minutes after 4 o'clock, guys. Sabi ko nga kanina, may bisita tayo ngayon, mga ka-okay. And, kamusta na ho kayo dyan? Sa mga nakatutukos sa atin, happy, happy listening po sa inyong lahat. Meron tayong bisita from the Youth Stewards. Ayan, maaari bang magpakilala kayo, sir? And, ano ba yung Youth Stewards na grupo or organization? Yes.
6: Good afternoon po. Ako po si Clarence Montilla. Ang part po ako ng Legislative Board ng para sa Paglakad 2.0. And pag kung tatanong po na kung ano po yung Youth Stewards, ang Youth Stewards po is isang non-profit, non-political, youth-oriented organization na na-establish po siya last November 2025. Nakapokus po siya for promoting good governance, youth empowerment, and environment stewardship.
4: Mm-hmm. Ano ba yung inspirasyon or yung nag-udyok sa inyo para itatag itong Youth Stewards na ito?
6: Nagsimula po siya nung last year nung sa group of friends po ni Rod, si Rod po, si Carl, si Cedric, and si Steven. Mm-hmm. Inorganize po nila yung paglakad last year, and ngayon po mas malaki na po, naging mas malaking organization na po siya.
4: So ito palang Youth Stewards na ito yung parang organization na merong mga community service.
6: Yes,
4: na inihahatid sa dito sa publiko sa atin. So ano-ano yung mga activities ninyo, yung mga parating na gawain para po sa yung mga line of activities ninyo ngayong buwan o ngayong taon?
6: This month po may upcoming project kalikhasan.
4: Mm-hmm.
6: This August 8 po sa Bagasbas in partnership po with LGU Diet, Lido Diet, and DILG. In celebration po ng Linggo ng Kabataan.
4: Oh, okay, so itong proyekto ng kalikhasan, parang magkatatlong, ano siya, anong tatlong words? Kalikhasan. Ito po ay ginaganap tuwing ikawalo ng Agosto.
6: Yes po.
4: Tama ba ako? Ito ay gaganapin ninyo sa Barangay Bagasbas Daet, sa pakikipagtulungan ng LGUs Daet. Oo. LYDO Daet at DILG bilang pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan. O, yan po mga ka-okay. So, sa mga taga Bagasbas pala, yung proyekto ng kalikhaan, kayo yung magiging beneficiary soon ito. And then,
6: next po is the Paglakad 2.0 this August 29 po in partnership po with Lido and LGU Daet. Isa po siyang fund run for a cause, and yung proceeds po nung fund run is gagamitin po siya para sa outreach program in Barangay Awitan the next day po, August 30.
4: Okay. Awitan Daet, Camarines Norte. Oo, yung magiging beneficiary.
6: Yes.
4: Ng inyong ano ba to? Lakad?
6: Paglakad po.
4: Paglakad. Paglakad 2.0 pala to. Yes, okay. Po. So,

0: Meron pang mga upcoming activities?
1: Currently po, ay this month, yun pa lang po.
0: Oh, okay. So, ano ang paglakad 2.0?
1: Aside po sa ano, celebration po siya ng Linggo ng Kabataan, siya na din po yung parang reason namin para makapag-gather po ng funds para po dun sa mga outreach programs.
0: Oh, okay. So, bakit inorganisa ninyo yung paglakad?
1: Yun na po yung naisip namin na way. Like, kung ano po, gusto mong maging fit, may sumali ka po.
0: Mm-mm.
1: And makakatulong ka na din.
0: Oh, so, sino yung mga pwedeng sumali dyan? Pwede ba yung mga hindi youth?
1: Dun, kung sa paglakad po mismo, kahit sino po pwede sumali, basta kaya mo and gusto mo.
0: Oh, okay. So, mula saan yung paglakad?
1: Po?
0: Mula saan? Ay, ibang question ba yan? Oh, okay, mula saan yung paglakad?
1: Sa August 29 po, magsisimula po siya sa Centennial Wharf in Talisay.
0: Okay.
1: And magtatapos po siya sa provincial capital sa Daet.
0: So, yung lakad 2.0 ay lahat ng edad ay tinatanggap.
1: Yes,
0: ano po? And mula sa Centennial Wharf hanggang sa Kapitolyo ng Daet. Dito sa may provincial capital.
1: Yes.
0: May bayad ba sa pagpaparehistro kung meron, magkano po? At ano po yung mga inclusion nung payment or registration fee?
1: Meron po kaming package 1 which includes po the post-run meal, water, rice bib, a 6-kilometer finisher medal, and top prizes po para dun sa top 3 finisher. Ang cost po ng package 1 ay namin is 250 pesos. Yun po yung regular rate niya. And meron po kaming early bird na imbis po na 250 pesos, 200 na lang po. And sa package B naman po, includes niya po yung lahat sa package 1A, plus meron po siyang singlet, yung para pong susot mo sa pagtakbo. And
0: pero yung package 1A, same price lang, 200, and yung package...
1: Yung package B po is...
0: B?
1: Ang early bird niya po is 550, and yung regular rate niya po is 650.
0: Oh, okay. Ano yung mga kasama doon, yung mga inclusion noon? Yung matatanggap nila doon sa 500?
1: Yun nga po. Yung lahat po ng kasama sa package 1A plus singlet po.
0: Mm-mm.
1: And ano po, yung pong package 1A and package 1B, 6 kilometers po siya. Tapos para naman po dun sa package 2 na nagkakos po ng 850 pag early bird, tapos yung regular rate niya po is 950. Kasama po dun yung lahat po ng inclusions ng package 1A and 1B.
0: Mm-mm.
1: Plus, may tawag na to, may chance ka po manalo nung... Ay, may ano ka po, may...
0: So, may pa-premyo po yan?
1: Yes.
0: Oo,
1: po.
0: May premyo. Ano, meron, magkano yung pa-premyo?
1: Para po sa first price po, meron, 5,000 pesos.
0: Mm-hmm.
1: Sa second po is 3,000 and sa third po is 2,000.
0: Okay.
1: Plus, meron din pong exclusive 10-kilometer finisher medal para po sa first 100.
0: Ano yan? May mga pa-games kayo?
1: Meron din po.
0: Ano yung mga pa-games ninyo?
1: Pabilisan? Parang gano'n din po yung... yun pong first 100 na nga po yun.
0: First 100.
1: Meron
0: okay.
1: po silang yung parang exclusive na medal.
0: Oh, okay. So, dapat mabilis ka maglakad. Ano, para ano... Okay, so mga ka-okay natin, sali kayo dito ha. Kasi yung... itong interview na ito, itong lakad... Or paglakad 2.0 ay meron ho silang ano nito, may proceed ho ito. Meron ho silang mga beneficiaries dun sa malilikom nilang pondo. And po yung itutulong naman nila dun sa napili nilang beneficiaries, mga ka-ogi. So, bakit sasali nga yung mga tao sa paglakad? Yun na yung isang reason at meron pa bang iba?
1: Para na nga din po sa health natin, tulad po sa panahon ngayon, init ulan, di mas madali tayo magkasakit. Di makakatulong po siya para maging fit tayo.
0: Okay, oo. At nakikita naman natin dyan sa labas tuwing hapon, talagang marami na yung naglalakad, nag-jogging. So, anyayahan mo na ang mga nakakikinig ho sa atin at nanonood sa ating Facebook page, Facebook Live, para sumali sa ating paglakad 2.0.

0: sabi. Una po sa lahat, thank you po sa OKFM sa chance po na binigay sa amin para makapag-invite and may promote po yung org namin, the Youth Stewards po. And sa ano po, iniimbitahan ko po kayo na sumali sa Paglakad 2.0 this coming August 29 po. Thank you po.
1: August 29. So, markahan nyo na yung mga kalendaryo po ninyo, ha? Ayan, meron kayong Facebook page. So, saan kayo pwede kontakin?
0: Yes po. Pwede pong kontakin yung Facebook page namin, The Youth Stewards po sa Facebook.
1: Mm-mm. At kung nais nilang sumali, sino nga hanapin? May number ho ba kayong pwedeng tawagan?
0: Pwede nyo pong kontakin yung Facebook page namin. And may makikita din po kayong mga registration link dun sa mga post po.
1: Okay, so may Facebook

0: susuporta and susuporta pa lang.
1: May nais kang batiin?
0: Yung mga, po mga, ano, kasama,
1: mga founders. Sino ba yung founder ninyo?
0: Mga founder, si, ano nga po, si Rod, si Carl, si Cedric, tapos si Steven po. Yun, nasa, ano ba, may klase po ngayon.
1: May klase, okay. So, mga kabataan talaga lahat, pati yung mga founder.
0: Apo.
1: Okay, so, nakakatuwa naman mga ka-okay na merong mga ganitong youth organization. Hindi lamang yung mga old... Hindi lamang yung mga, ano, yung mga, di ba, ang karamihan, yung mga nagtatatag ng mga organization na yan. Unang-una, yung mga gobyerno. Pangalawa, yung mga may trabaho. At kayo, mga estudyante. At aktibong nagsasagawa ng mga community service. So, goods yan, guys. Yan, palakpakan ho natin sila. So, once again, maraming salamat sa bisita natin ngayong hapon. Si Sir...
0: Clarence.
1: Ayan, mga ka-okay. Alright, guys. Oras natin, 4:13. Once again, maraming salamat. Makakasama niyo pa ako until 5:30 sa ating mga tugtugan kwentuhan, mga ka-okay. This is Bella Mango ng 98.5. Kasi ayoko ng okay lang. Ang gusto ko, naka-okay ka. Kapag okay ka, the best ka. Here's a song from Willie Revilla. May song, Buksan Mo.

0: okay na okay talaga ang programa Tunog Hapon. Tutok na kasama niyo Bella Mango.
1: Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
2: Daet's best music.
1: OK FM.
3: OK FM.
1: Playing the best music.
3: Wherever, whenever, everywhere.
4: Gusto ko, OK ka.
5: OK nga ni.
3: OK FM.
1: OK FM. 98.5.
3: Okay.
1: The best music authority member KBP. Dito ka na sa pinaka the best na kajamming sa inyong mga radyo. Alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. It's Bella Mango.
6: Bella Mango
1: sa Tunog Hapon. Okay na, may drama pa. Sa Tunog Hapon.

song from the Knack, My Sharona. Oh, it's not in Toki. 6 minutes after 5 o'clock. Ay, umuulan na sa labas, umahangin na. Oh, may dala ka bang payong? Dapat may dala ka. Lalo na doon sa mga estudyante na palabas ng school. Welcome back sa ating programa. Tunog hapon, charming na drama pa. Okay, ako pa rin si Bella Mango. Uy, nakasimangot ka na naman. Try to smile po. Nakakapagpa-good vibes yan. Nakakapagpa-attract ng good energy. Mga swerte sa buhay. Nakasmile. Okay, smile na. Nasisimangot ka. Daming problema. Oh, hindi nawawala yung problema na yun. Ang mahalaga, maganda ka, gwapo ka kapag naka-smile. Ang mahalaga, hindi halata na problemado ka. Ubus na yung sahod. Naku, pare-pareho tayo. Oh, kaugi, pag-uwi mo ng bahay. Ayan, makeup na ng masarap na kape, ng masarap na best kape green, 6-in-1 coffee. At syempre, sa mga nagugutom, meron ho tayong pwedeng makainan dyan sa may San Lorenzo Ruiz Road, Maganga, Daet, Camarines Norte, ang Tipi Tapi. Sa kanilang bagong lokasyon, ha? Tipi Tapi, mga lutong bahay. Na talaga namang luto ni nanay. Na talaga namang hanap-hanapin mo. Tipi Tapi, muling nagbabalik po dito sa Daet. And of course, sa mga ka-okay natin na naghahanap ng fresh na seafoods, fresh from Pacific Ocean. Ayan, tara na! Diyan sa may De Los Reyes Boulevard, Barangay Tres Mercedes, Camarines Norte, ang Raboni Estiatorio. Raboni Estiatorio sa bahay ng Mercedes. At hindi lang yan mga ka-okay, ikaw ba ay nagpapagawa ng bahay, naghahanap ng murang materyales, mura na, free delivery pa. Subukan na ang Atasan Hardware, owned and managed by Mr. Agner and Rowena Atasan. Located po dyan sa may Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz, Atasan Hardware. And hindi lang yan, ka-okay, meron pa. Naghahanap ka talaga ng murang materyales sa mga fully furnished na bahay, sa mga nagpapagawa din ng bahay, bisitahin mo na ang GMMC Home Furnishing Supplies Trading. GMMC Home Furnishing Supplies Trading, located po dyan sa may Dakulang Bulo, San Lorenzo Ruiz. Pag-aari po ni Kuya. Kuya Gov, si Kuya Gov ha. Kuya Marion Chuck Alto Kaoki. And sa mga ka-okay din natin na naghahanap ng driving school and the mababait na mga magtuturo mag-drive, hindi lang mababait mga ka-okay, naghahanap ka ang pwedeng makatulong sa iyo, kukuha ka ng lisensya. Ito na mga ka-okay, ang Meradev Driving School ay nag-offer ng theoretical driving course, PDC practical driving course, code A, A1, B, B1, B2, and code C and D for truck and buses. Yan po ay matatagpuan sa third floor ng Kenboy Building, Central Plaza Complex, Lagoon. Daet, Camarines Norte, Meradev Driving School. And of course, sa mga ka-okay din natin na naghahanap ng murang appliances sa bahay, ito na ang RYC Appliances Trading. RYC Appliances Trading dito po sa bayan ng Daet, mga ka-okay. Sa mga nagpapagas naman, meron tayong SF Gas Station. And sa mga ka-okay natin na nakagat ng aso po sa Makamandag, andyan na ang St. Hubert Animal Bite Center. At syempre, pag-uwi mo ng bahay, pumigop na ng masarap na kape, ang ating best kape green na available po sa mga paborito mong butika, mga grocery store. Ayan ka, okay. Meron po dyan. Or dito sa ating himpilan sa Remedio Street, Barangay 2, Daet, Camarines Norte. Dito po sa OKFM, Daet. Hanapin si Bella Mango, guys. Right there. 5:11 na. Napakabilis ng oras ka, okay. Mamaya, samahan nyo si Billy Banana sa alas 5:30 at alas 6 mga ka-okay para po sa sound trip sa gabi.
At dahil ngayon na ay, opa, parang mag-beer months na yung panahon. Ako, May, nandiyan ka pa ba? Oh, tag-ulan na naman. Matag-ulan na ka-okay. At grabe. Daming issue-issue ha. Social media sa lahat. Huwag pa-apekto ka-okay. Smile lang talaga lang. Dapat. Huwag makikipag-away ha. Yung iba nakikipag-away na. Dahil yung sa mga komento, sa mga sariling opinion ay nakikipag-away. Wala tayo, may sariling opinion. Igalang ho natin kung anong opinion niya. Igalang din natin kung anong opinion nila. Para syempre, walang away, walang gulo-gulo guys. Alright. 512 na ka-okay with

Nagmamahas kita noon pa. Sa bagay

0: Yes! It's so nice to be happy. Pero dapat always kang healthy. Sabi nga niyan, healthy life is a happy life. Happy Kulan! Welcome po sa ating programa. Ito po ang Healthy Happy Show. Kasama po inyong Kuya Billy sa radyo. Ang programa ng hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Araw-araw pong napapasa inyo sa inyong mga radyo. Saan man po kayo sa Kabikolan sa mga oras na ito. Sana po ay okay na okay tayo. Feeling good tayo. Palayo tayo sa kapahamakan o anumang nararamdaman sa ating kalusugan o sa ating damdamin. Lumalab life. Anyway, today is August 6, 2026. Nagbabalik po ang programang ito. Mapapa sa inyo. Kasama inyong Kuya Billy sa radyo. Mamaya pag-uusapan natin mga paraan para maging healthy ang diet at lifestyle. Sabi nga daw po, dapat ito ay umpisahan natin sa mga bata. Dapat bata pa lang marunong na kung paano maging healthy ang kanilang lifestyle, ang kanilang kinakain sa pang-araw-araw. Nako, number one na hinding-hindi, dapat isanay sa mga bata, alam nyo na yan. Naiisip nyo ba ang naiisip ko? Mamaya, as we move along sa ating programa, ito po ang Healthy Happy Show with Billy Banana. Rush hour na naman. Huwag init ulo yung mga pauwi po sa kanilang mga tahanan, sa kanilang bahay. Kung kayo po ay nagmamaneho, nako, madali talagang iinit ang ulo mo kapag traffic sa kalsada, grabe. Dapat mapasensya tayo. Maging friendly driver on the road. Iwasan po ang pakikipag-siksikan sa kalsada. Kapag nahagip ang inyong sasakyan, malaking problema yan. Everybody
1: should be happy. Healthy Happy Show with Kuya Billy.

Happy, happy show! Healthy, happy show, Thursday edition. Live na live tayo. Ngayong araw po ng Huwebes. Sabi nga, kapag Huwebes daw, throwback Thursday daw. Kung may ito throwback kayo sa buhay nyo, ano yun? Ano yung gusto nyong bumalik sa inyo? Ano yung gusto nyong i-throwback? For example, isang araw na throwback lang na gusto nyong maibalik sa inyo or bumalik sa inyo. Di ba? Anyway, bumalik ang magandang kalusugan sa inyo. Lalong-lalo na, di ba? Siyempre tayo, we're not getting any younger at all. So talagang lahat tayo papunta doon sa stage na yon, di ba? Pero dapat habang tumatanda tayo, dapat lalo natin palakasin ang ating kalusugan, di ba? Yan po ang pinaka-best po dyan. Siyempre, uumpisan po natin sa magandang lifestyle po natin. Habang bata pa, dapat gawin na po natin ito. Kaya advantage po yung mga kabataan ngayon, dapat maging health conscious po kayo, no? Actually, ito pong pag-uusapan natin sa mga kapwa ko magulang, ito ay parang gabay ba? Gabay para po sa ating mga anak to ensure your child lives must be a healthy and happy lifestyle. Okay? Yun. Sige, eto po yun ha. Unang-una, bukod sa ayaw ng mga bata na kumain ng gulay. Ayaw kumain ng gulay. Okay, siguro prutas. Oo, di ba? Especially kung favorite nila yung apple, yung grapes, mango, or kung ano man. Well, it's okay. Palakpakan po natin kung ang mga bata, yung mga anak po natin, ay kumakain ng mga prutas. Di ba? Eto na nga, pahirapan. Pahirapan po sa pagkain po ng ligures. Ano ang ligures? Ha? Gulay. Okay? Yan ang pahirapan talaga sa mga bata, ano, yung pagkain ng gulay. No? Kaya kulang po sa gulay ang kalusugan ng ating mga anak, ang mga kabataan, sobra sa matatamis, maaalat at matataba na sangkap ang karaniwang pagkain ng mga bata dito sa ating bansa. Okay, aminin po natin yan. Sabi nga po sa studies, 7 out of 10 sa mga teens, 13 to 15 years old, ang kumakain ng mas mababa sa tamang dami ng gulay sa isang araw. Habang 3 out of 10 sa kanila ang umiinom ng hindi bababa sa isang soft drink kada araw. Imagine! Kaya dahil dito, dumadami ang mga batang overweight. At may mga iba't ibang kaso ng malnutrisyon. Diba? Hindi masugpo-sugpo ang malnutrisyon dito sa ating bansa. Kung hindi pa ito maagapan, tataas sa 30% ng kabataan sa ating bansa ang overweight or obese. Kailan? Sa 2030. Base po yan sa studies, no? Okay. Kasi naman ganito, aminin natin guys ha, tayong mga magulang, kapag mataba, malusog daw ang ating mga bata, ang ating mga anak, di ba? Kapag mataba, chaba-ching-ching. Ay, para bang, sa ibang tao, para bang, wow, alagang-alaga tong batang ito. Hindi kinukulang sa pagkain. Pero, later on, magsasuffer po yung bata. No? Ano naman alam nung bata? Siyempre,

0: from toddler hanggang maging ano na siya, maging teenager or sabi natin anong tawag nito, from toddler to child ba? Ah? Na adolescence. Basta yun na yun, yung stage na yun, hindi niya namamalayan na palaki siya ng palaki, na hindi na healthy. And akala niya, porkit mataba siya, healthy siya, di ba? Kasalanan ng mga magulang yan. Ako po, ano lang, friendly reminder lang po. Ano? Friendly reminder lang po, guys. Kaya ang malaking hamon po para sa mga magulang na gawing healthy ang diet at lifestyle ng ating mga anak. Okay, sige. So ito nga yung mga challenges natin. Unang-una, ano yung mga challenges na yan? Una, kahirapan at kakulangan ng access sa malinis na tubig at kapaligiran at sa pagkain. Grabe, ano? Number one na naman yung kahirapan. Kaya minsan, yung kalusugan ng isang bata, hindi natin nagbibigay yung sapat na nutrisyon. Ito na, ito pa. Kakulangan ng space para sa paglalaro at exercise ng mga bata. Yan. Okay. Especially sa mga bahay na medyo yung space limitado lang. Kasi kailangan po talaga ng mga bata na maglaro. Di ba may mga oras na maglaro na alala ko nung bata pa ako, talagang hinahayaan kami ng aking mga magulang na maglaro. Pero pag pumatak na ng alas 5 ng hapon, abay, umuwi ka na! Kasi kung hindi ka uuwi, siguradong lintik lang ang walang latay. Pero, kailangan natin maglaro. Kailangan natin maglaro nga. Healthy kasi yan. Dapat may physical activity ang mga bata. Or may exercise. Kasi it also serve as an exercise na rin. Ang paglalaro po, mga kaibigan. Okay? Ito nga, isa pang hamon sa ating mga magulang. Yung kakulangan nga ng access sa mura, affordable, ibig sabihin mura, at masusustansyang pagkain. Kasi dito sa ating bansa, the more healthier yung food, more expensive. Di ba? Hindi ka ba napapansin? For example, yung diet ng buong pamilya on a daily basis ay meron kang gulay o mga vegetables. Kasi mahal ang gulay ang mga veggies, no? Sabihin natin, ang chop suey ba healthy? Chop suey. Healthy ang chop suey. Healthy naman ang chop suey. Okay, wag lang ramihan ng alat, di ba? Yung mga ginisang gulay, di ba? Pwede naman yan. Kaso nga, sa presyo po ng gulay, napakamahal. Pero, kanina bumili ako ng patatas. Merong isang parang supot, 3 pirasong maliliit. Magkano? Less than 50 pesos. Less than 50 pesos. Sa mga matatanda, ako hindi ako marunong bumili sa palengke. Mura na ba o mahal yon? Mura na, no? Mura na rin, kahit papano. At least may patatas ka nang nabili sa halagang 50 pesos. Yeah. Napaka-healthy po nun, ha? Napaka-healthy po nun, guys. Alright. Ay, kayo po ay nakatutok sa programang ito!
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.

0: Daily. Yee-hee! Bang!
1: Ay, kapag healthy ka, wala kang karamdaman, walang sakit, di ba marami kang pwedeng gawin sa buhay? Di ba? Pwede ka mag-sound trip. Masaya kang nakikinig

mga favorite songs mo, di ba? Kagaya po ngayon. Nakikinig po kayo sa programang ito. May simpleng usapan ha. May the best na tugtugan pa. Oh. Ay, batiin ko lang po mga taga-Tabaco City, nakatutok sa atin ang aking kaibigan.

0: mama. Ay, muti ko lang makalimutan yung pangalan ng kaibigan ko dyan. Imagine mo. Padi, so pangaran mo, malingawan ko pa. Pangyari. Ang una ko kaya, ang nasa isip ko, ang pangaran, Richard. Ha? Ang nasa... sa nasa isip ko mo niyan, ang pangaran mo, Richard. Sala daw ako, padi o tama? De, paano, ang apod saya, Chad. Pwede, di ko alam ang real name mo, pero I assume it's Richard, okay? Or Chad na sana, para safe. Chad Bonkolmo, kang Tabaco City. Ang pinakamalupit na barbero kang Premier Distrito kang Albay. Chad Barbershop, dyan po sa, ano, sa palengke, sa public market ng Tabaco, sa may fruit stand malapit, okay? Good afternoon, padi. See you soon. See you soon, padi. Maraming salamat. Mabalik gari ako sa imo sa pagpapagupit na napakalupit. Ang chicks, siguradong kakapit. Sa gupit mong napakalupit. Ay, good afternoon. Dito po sa Daet, Camarines Norte. Oy, dyan po sa may ano, ha? Sa may Mabini College, yung mga kainan po dyan, nakatutok sa programa ngayon. Maraming maraming salamat, mga pogi. At mga magagandang dilag. Dyan sa mga kainan natin dyan, sa may Mabini College. Yes, tama ba? Okay, at sa buong Daet, maraming salamat, ha? Mabuhay po kayong lahat. Yung mga nasa trabaho pa ngayon, alas 6 pa ang oras ng pag-uwi ninyo. Kailangan saktong alas 6. Nandiyan pa rin kayo sa inyong mga trabaho. At after that, pwede nang umuwi, di ba? Well, wala tayong magagawa. Ganun talaga. We have to follow the rules. Okay? The work ethics na tinatawag.
1: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Okay, Healthy Happy Show. With me, your Kuya Billy. Gusto ko, happy ka. Gusto ko, healthy ka.
2: Healthy Happy Show.
0: Alright, oras natin. 10 minuto na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. Sunshine,
3: she's here. You can take a break.
0: Stay healthy and be happy.

0: Dahil po ang problema, ang taong may problema ay normal lang po yan, okay? Normal lang po yan, guys. Ang taong walang problema, hindi po normal yan. Abnormal yan. Okay, Sir Sagon City, magandang hapon din po sa inyong lahat dyan. Sige, eto na po, ano, pag-usapan ulit natin, balikan po natin. Ano ba yung pwedeng mga gulay na affordable naman na kaya, nating, kaya ng ating budget na pwedeng kainin po ng mga bata? Okay, kagaya po ng, alam mo yung talbos ng kamote? Tama ba? Talbos ng kamote, di ba? Minsan may mga tanim tayo sa bakuran po natin. Accessible at meron, di ba, nagtatanim tayo, talagang umaano yan eh. Tumutubo lang siya. Ang talbos kamote kahit saan. At tumanim ka ng kaunti, mamaya napakadami na. Ano siya eh? Kumakanap siya eh. Anong kumakanap sa Tagalog? Gumagapang. Gumagapang eh, di ba? Tubo ng tubo ang talbos ng kamote. Napaka-healthy po yan. Isabaw mo sa tilapia, wow, sarap. Or kung anong isda, di ba? Kusido, matila mon bebe. Hiram sala.
1: Hiram sala.
0: Oh, affordable yan. Kangkong, pwede rin. Di ba, kangkong? So, maraming paraan. Actually, may mga gulay naman na kaya ng budget natin. Kahit patingi-tingi lang yung pagbili po ninyo. Pwede bang pagbilan, 20 pesos nito. Pwede bang pagbilan, 15 pesos nito, di ba? Paunti-unti, makakaipon tayo, guys, okay? Yun lang man, sanayin po natin na habang bata pa, yung mga bata, mga anak po natin ay pakainin po natin ng gulay, guys, okay? At eto ha, hindi ko minamasama ang mga food chain, ako talagang napakasarap. Ako, guilty po ako dyan and I really admit na I eat, okay? Dahil sa mga favorite na mga menu natin. Pero it's okay. Pero not all the time. Hindi yung araw-arawin mo. Di ba? Na puros instant. Yan pa, yung mga instant food preparation. Napakadami yan. Nabibili lang yan anytime. Tapos, yun, lalagyan lang ng mainit na tubig. So, iwas-iwasan po natin yan. Dapat maging practical tayo. Kaya ito, may mga ibang practical na paraan para maging healthier ang diet at lifestyle ng ating mga anak. Di ba? Sa mga infant, di ba? Healthy po ang breastfeeding. So, huwag niyong kalilimutan yan. Breastfeeding is the best nutrient sa ating mga anak. Ang masustansyang gatas, di ba? Okay. So, alam niyo guys, mga parents natin, dalasan po niyo ang pagluluto sa bahay kaysa kumain sa labas, guys. Promise. Mas healthy po yung lutong bahay, guys. Talaga?
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Okay, so, ang oras natin, 5:54 na. Marami pang pwedeng pag-usapan, guys. Kaso yung oras natin, di ba? Limitado lang, guys. Limitado lang ang ating oras sa ating programa.
3: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Ay, maraming salamat sa pagtutok. Araw-arawin po ang pagtutok sa programang ito at araw-arawin po maging healthy tayo, ano? Ano bang meron po dito sa for dinner? Ayan, nagluto ako ng ano kanina eh, ng putsero. Ayan. May mga gulay itong putserong ito eh. Napakasarap. Aaminin ko, first time ko magluto nito. Okay naman. Hindi ako hindi ako nanood sa social media or sa YouTube para matuto. Nagtanong-tanong ako sa mother ko and yun. Siguro, minsan common sense na nga ang pagluluto minsan eh. Lalasahan mo lang, ito, ganyan-ganyan, dahan-dahan, konting asin muna, tapos patis ganon. Kaya dapat pala, ang uunahin pala ng mga gulay yung matitigas. Papalambutin muna yung karne. Tapos isunod mo na yung mga matitigas na mga gulay kagaya ng patatas, ng kamote, yan. Lagyan mo ng sibuyas, patis for flavoring, asin. Actually, gumamit ako ng broth, broth cube, something. And lastly, yung pechay. Di ba? Tita Polly, marunong na ako magluto. Kuya Poli. Ako magluluto ng ano ng puchero, ha. Marunong na ako. Hello. Ayan, live tayo. Nawawala yung microphone ko, yung headset ko. Oh, pwede kayong mag-walking or mag-jogging ngayong gabi or mamaya, di ba? Ako yun ang gagawin ko. Or biking. Pagpawisan tayo, talagang kailangan mag-stretching. Yan ang kailangan po ng ating katawan upang maging malusog tayo. Kasi yung kasabihan nga, healthy life is a happy life. Yan. Maraming salamat, amigos y amigas. Muchas gracias. Diyos mabalustabi sa Indugabo sa pag-antabay sa programa. Mabalik naman sa aga.
2: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
0: Siyempre, ang programa ito ay inihatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available po sa mga pharmacy or butika, sa mga grocery, supermarket. Oy, parami na po ng parami ang bumibili at umiinom po ng Best Cafe Green. Ramdam na po ang magandang epekto sa ating katawan, sa ating kalusugan. Dahil tayo mga Pinoy, mahilig tayo uminom ng kape. Pero siguro din po yung healthy at safe na kape. Nandito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na!

0: Healthy Happy Show with Kuya Billy.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga ang patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na?
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black,
3: may bala.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 coffee herbal mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masigla po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: And Best Cafe Black.
5: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
6: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
13: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po.
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Parato na, healthy pa.
5: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Heto ang pinakabago.
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika
5: at supermarkets. 12 pesos lang per sachet.
4: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
6: And Best Cafe Black. Coming to you live from Remedio Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5. Okay, FM.
9: It's best music.
6: Okay, FM.
14: Okay, FM.
6: Playing the best music.
14: Wherever, whenever, everywhere.
15: Gusto ko, okay ka.
16: Okay nga ni.
14: Okay, FM.
6: Okay, FM. 98.5.
14: Okay, FM.
6: The best music authority. Member KBP. On OKFM, it's
17: Billy Banana.
18: Billy Banana.
14: OKFM.
6: Okay, South Trip sa gabi.
14: OKFM.
6: 6 p.m. OPM.

0: Hello po. Ano po radio station ang pinakikinggan ninyo?
1: Okay nga ni.
2: That's best music. Okay FM.
3: Okay FM.
4: Okay FM.
5: Okay ka. The best ka.
6: Sa Okay FM dahil okay ka. The best ka.
7: Okay FM.

0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
0: Available in all supermarkets near you.
4: Seafood by Reboni Istiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Reboni Istiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
0: Reboni Istiatorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Reboni Istiatorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Reboni Istiatorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
5: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes! Ito ang SF Gas Station. Siguradong di kalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
6: Hardware materials ba ang hanap mo? At free delivery pa? Dito lang yan sa Atasan Hardware and General Merchandise. Kumpleto na, di kalidad pa ang lahat ng hardware materials. Meron silang promo sa lahat ng purchase na aabot ng 10,000 pesos. Free delivery na, presyong abot kaya pa sa Atasan Hardware and General Merchandise. Owned and managed by Agner and Rowena Atasan. Matatagpuan sa Dakulang Bulok, San Lorenzo Ruiz. Bukas na simula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Atasan Hardware, sulit na, di kalidad pa.
7: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa ligtas-tigtas Bicol.
8: Sa bawat pangangailangan sa kalusugan, Ang pinakamahalaga ay merong mapagkakatiwalaang katuwang na handang umalalay. Nandito ang Daet Medical Plaza. May makabagong teknolohiya, mahusay na serbisyo at malasakit upang maibigay ang dekalidad na pangangalagang medikal para sa bawat Kamnorteño. Tutulungan kang malaman kung anong laboratory test ang kailangan nyo. Mga serbisyo na maaaring ma-avail ang mga government assistance programs. Ang Daet Medical Plaza ay mayroong complete tertiary laboratory facility na may advanced services tulad ng bacteriology at histopathology. Mayroon din kaming animal bite center kung saan maaaring makakuha ng anti-rabies services. Para sa inyong inquiries, appointments at iba pang impormasyon, tumawag sa 0908-869-6260, 0963-082-3177 at sa 0919-389-9048. Official Facebook page, Daet Medical Plaza, matatagpuan sa Bagaspas Road, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. Daet Medical Plaza, kasama nyo sa bawat hakbang tungo sa mas malusog na buhay.
9: Hello po! Ano pong radio station ang pinakikinggan ninyo?
10: Okay nga ni!
11: Daet's best music, Okay FM.
12: Okay FM.
13: Okay FM!
14: Okay ka! The best ka!
15: Sa Okay FM Daet, okay ka! The best ka!
16: The new OKFM.

0: Sangga at Kalusugan.
1: Coming up next.
2: Laging sulit ang umaga dahil kay Kasanggang Engimar Camoyas. Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa. Nakakaabot pa saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga at Kalusugan, ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan
3: Engimar Camoyas.
2: Engimar Camoyas.

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Pusod na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta na po ang umaga ng ating mga kasangga? Saan mang sulok ng ating lugar na nararating ng ating programa. Kumusta po tayong lahat? Good morning, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Maayong buntag sa inyong tanan. Maayong adlaw, mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated, na tagagawa naman ng ating mga mabibisang produkto tulad ng produktong Mark Cafe at ito pong Mark Choco kasama ang Mark Juice at iba pang mga produkto natin na di kalidad at mabibisa. Kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, mga lolo at mga lola? Sa lahat po ng ating mga kasanggang senior citizen, kayo po ay magpalusog ng inyong pangatawan. Mag-exercise po tayo tuwing umaga. Tayo po ay kumain ng mga masusustansyang gulay. Importante sa lahat po ang pagkain na maraming fiber. Yan po mga parents kong minamahal, ha? Kumusta na mga taga Bicol Region? Abay, marhay na aga, ha, sa inyong tanan. At kapag sinabing Bicol Region, abay, kung pag-uusapan po ay produkto ni Mark Cafe o produkto ni JMR Herbs, ay numero uno po sa Kaping My Herbs dito sa ating lugar sa mga taga-Bicol. Kaya sa mga Bicolano at Bicolana, maraming salamat, dagang salamat po. At since 2011 hanggang sa ngayon, yan po ang ating kinakape araw-araw. Kaya yon, dagang salamat po. At nawa po'y lahat kayo'y maging malusog hanggang sa bahagi ng Camarines Norte, hanggang sa bahagi ng Sorsogon, yang kahabaan pong yan. Ano? Dito sa may bahagi ng Legazpi, yan po yung ating lugar po ng Camarines Sur. Itong lugar ng Camarines Norte. Yan, mga parents kong minamahal. Ano? Kaya't maraming pong salamat sa mga taga-Naga. Yung ating mga kasangga dito, maraming pong salamat sa inyo. At sa buong Kabikula naman, syempre, yan ay talagang suki ng ating produktong pinag-uusapan sa merkado. Yan na nga pong ating produktong Mark Cafe. Ano? Daming dinadalang Mark Cafe sa ating lugar, eh. Sa mga taga Masbate Province, kumusta po tayong lahat? Matagal na nagsulod ang ating produkto sa merkado. At yan po ay igwan na, ha, sa mga tindahan. Ano? At yan po ay para sa inyo, mga parents ko. Ano? Kaya yun, dagang salamat po sa inyo. At kayo po ay isa rin po sa mga kumukonsumo ng ating mabisang Mark Cafe at itong Mark Choco at Mark Juice. Yan po yung mga inumin natin, eh. Kaya sa ating lahat, ha, na mga kasangga hanggang sa bahagi po ng ano nga itong lugar pong ito, ha? Itong lugar ng Samar Province, Leyte Province. Ani? Malawak po ang lugar na ito. Talagang malayo sa pagitan, ano? Talagang nakakatuwa naman po. At yung ating produkto po ay kilalang kilala na po dito sa ating lugar sa Kabisayaan. Yan. Good morning, Calabarzon area, Mimarupa. Good morning, good morning, good morning. Abay, kapag Mimarupa naman, itong lugar po ng Rumblon, ano po? Abay, alagang-alaga ng kampani ang Romblon. Kaya sa mga taga-Romblon, tayo po ay nananawagan sa inyo na kayo po ay hindi pinababayaan ng kampani na suplayan ng inyong paboritong produkto. Ano po? Lalo produkto ng GMR Herbs Incorporated. Nasa mga tindahan po ninyo yan eh. Nasa mga drugstore. At talaga namang kahit papano yan. Kayo po ay tumutugon na yan ang tangkilikin po natin sapagkat tinatawid ba po yan ng ating mga tao para lang makarating yung ating product. Ano? Kaya maraming po salamat sa mga taga Romblon Province. Thank you po. At talaga namang nakakatuwa rin naman. At kayo po ay patuloy ang suporta sa ganyang mga produkto. Yung bahagi po ng Mindoro, yan. Yan po kasing Mindoro, may daan po dyan papuntang Romblon. Tapos sa bahagi po ng Quezon Province, Lucena, mayroon pong diretso na rin po dito. Ano? Kaya maraming pong salamat at hindi po tayo nahihirapan. Yung mga taga Marinduque Province, good morning. Kumusta po mga taga Marinduque? Magparamdam po tayo. At alam ko po naman kayo isuki ng ating produktong Markup eh. Magparamdam tayo dahil tayo po ay may JMR Tudo Panalo at Magka Premier Raffle Promo. Kailangan lang pakigan lagi yung plugging ano po para malaman natin yung ating papromo. Sa mga kasangga natin sa Palawan, good morning. At itong lugar po ng Batangas, yan, mga taga Rizal, yung mga taga Cavite Province, Laguna, Quezon, lalo sa bahagi ng Infanta Olillo area, ang lugar ng Alabat Island, ang mga taga Burias Island, good morning! Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig. Salamat po ng marami at ang numero po natin para sa ating mga taga-subaybay 0933-214-5288 at 0918-2777-888. Ano po? At atin pong babasahin ang inyong mga mensahe. Maraming salamat po at malusog na umaga sa ating lahat. At mag-ingat po tayong lahat mga kasangga, ha? Mag-ingat lahat ng ating mga tagapakinig. At tayo po magbibigay na ilang palala sa programa Kasanggat Kalusugan tapos babalik po tayo. Ako po ang inyong lingkod, siyempre naman. Walang iba kundi si Kasanggang Angie Mar. Come on, yes. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran. Kasangga at kalusugan, di ka iiwan ng kasangga at kalusugan.
2: Magbabalik ang programang Kasangga at Kalusugan pagkalipas ng ilang paalala.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil heto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
4: Oo!
3: Tama ang narinig ninyo.
4: Extended na!
3: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood nalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa JMR Todo Panalo,
4: todo ang saya, todo ang papremyo.
3: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Laksana Radyo! Dahil eto lang ating Kasangga at Kalusugan kasama si Kasanggang Enjimar Camonias.
2: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Marcomanias. Marcomanias.
1: Balik po tayo mga kasangga sa programang Kasangga't Kalusugan, malusog na umaga sa atin lahat. Welcome mga parents kong minamahal. Atin pong pag-usapan itong masarap at mabisang Marcafe, ang ating Marcafe Brown Rice Coffee, ang kaping napakahusay para sa ating mga parents. Ito po ay with stevia mga kasanggano. Good morning po mga parents kong minamahal sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At marami po ang kumukonsumo nitong ating Marcafe Brown Rice mga parents kong minamahal. Ito po ay may mga pinagsama-samang mga herbal extra kaya po mabisa yung ating inuming kape sa umaga. Kaya nga po nilagyan ng mahuhusay na mga herbal extract para makaiwas po tayo sa kaping mataas sa caffeine content. Mga parents kong minamahal, ano? At siyempre, makaiwas din tayo, mga parents kong minamahal, sa kaping mataas sa sugar, mga kasangga. Yung bagang nagkakape tayo, pero wala namang nakukuhang sustansya, walang binipisyo ika nga. Pero kung ang atin pong kakapihin ang kaping may kasamang herbal extract, sigurado pong walang kasayang-sayang ang inyong pagkakape. Hindi masasayang ang inyong ibinibili sapagkat tunay na mahusay at masustansya, punong-puno ng nutrients ang ating kaping Marcafe Brown Rice Coffee with stevia mga parents kong minamahal. Magaganda po ang sangkap mga parents ko para po sa mga baguhang nakikinig, pero yung iba naman ay tumatangkilik na at sila po ay talaga namang nasasarapan na ha, sa ating kape. At hindi lang nasasarapan, sila po'y sumisigla ang pangatawan dahil po sa mga sangkap ng ating Marcafe Brown Rice Coffee, ano?
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
0: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. NG Marcomanias. NG Marcomanias. Comanias. Comanias.
1: So ito po mga parents kong minamahal ay may mangosteen extract na kasama. Naka-powdered form po yan mga kasangga, no? Tapos ito pong agaricus blasi morel mushroom. Ito pong moringa powder. Mayroong purple corn. Siyempre kasama po yung tungkat ali. Itong spirulina. Siyempre nariyan yung napakagaling po nating alkaline powder mga kasangga, no? So kaya ang atin pong kape ay napakagaling mga kasangga. At talaga namang ito po ay pinag-aagawan sa merkado dahil sa kanyang kahusayan. Marami ang may gusto ng ating Marcafe Brown Rice Coffee. Kaya sa ating mga tagapakinig, nabanggit ko po nung minsan na ipaliwanag po yung ilang mga sangkap tulad po ng sangkap na bran and germ mula po naman sa brown rice o brown rice, yung pumbigas mga kasanggano. Tapos yung ating mais. Ha? Pero nitong kahulihan, ang ating natalakay ay ito pong moringa. Ngayon naman po mga parents kong minamahal, naghahanap naman talaga kayo ng kaping may extract po ng mangosteen. Abay, maniwala kayo mga parents kong minamahal, ano? May dosage din po namang nangyayari sa ating formulation about sa ating mangustin. Ano? Kapag yan po'y sumubra, yan po'y mapaklanay, mapait pa. So, hindi naman kailangan maging mapait, hindi naman kailangan maging mapakla, dahil ang kailangan naman natin dito, yung nutrients, mga parents kong minamahal, ano? Tapos, yung hindi naman kailangan malapot, ano? Kailangan katamtaman lamang para naman sa paghigop natin, hindi naman tayo yung sumisimangot, ano? Dapat tayo'y nakakangiti. At dapat ang reaksyon ng ating mukha ay dapat masaya at saka nagugustuhan, kumbaga, ano?

0: gusto ko'y laging masarap at masustansya. Abe, siyempre, nakakaedad na tayo. At ito naman po ay kaya naaalagaan natin dahil unang-una, ako po muna ang tumitikim ng kape bago po ito ilabas sa merkado o bago po ito dalhin dyan sa inyong mga lugar. Dadaan po sa atin yan, mga parents ko, ha? Eh, kapag hindi ko nagustuhan ang lasa, hindi ibabalik natin sa paggawaan. Eh, pero pag masarap po, tuloy po tayo. So, may panukatan po ang inyong lingkod. Kaya safe po ang ating mga kababayan, ang ating mga magkakape ng Marcafe, sapagkat alaga po namin ang inyong kalusugan. Ano? Kaya sa ating mga tagapakinig, kaya nga po yung ating mga parents, sa dami po ng nagmi-message sa atin, sila po yung nagpapasalamat dahil napakagaling daw po ng ating mga produkto. Ay siyempre naman, alangang gumawa tayo ng hindi magandang produkto, hindi tayo po na may masasayang ang gastos. Ano, siyempre, yan po naman, napakalaki po ng MOQ, ano, yung minimum of order quantity, mga parents kong minamahal, ano. Kaya hindi ganun kabilis o kadaling maglabas ng produkto. Kailangan malaki ang puhunan dyan at dapat makatitiyak tayo sa produktong ilalabas para po hindi po tayo malugi or mawala yung kapital sa isang kape para sa ating mga parents. Kaya pag naglabas tayo ng produkto, sinasabi ko sa inyo, sigurado po yan, ha? Abay, ayaw ko masasayang yung pinaghirapan po natin, ano? Yung ating napag-ipunan para makapag-produce ng iba't ibang produkto para sa ating mga parents para po tayo ay makapagpalusog, mga parents kong minamahalan, eh. Kaya maraming salamat po at marami pong tumatangkilik ng ating Marcafe Brown Rice Coffee, ano? Tatak Marcafe Quality. So ito po ay nagtataglay ng alam niyo itong Sangtun. Ito po ay isa po sa uring antioxidant, mga kasangga. Ano po? Ito'y mangosteen, na kung saan ito isang uring antioxidant na makapipigil sa free radical sa ating katawan na maaring maging sanhi ng pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman or chronic diseases. Ano po? So, mayroon din itong anti-inflammatory, anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects, mga parents kong minamahal. Ano? So, maganda po yung mangosteen extract natin, mga parents kong minamahal. Ano? At talaga namang kinuha, in-extract po yan, mga kasangga. Talagang yan ang inihalo sa ating produkto. Kaya napakagaling ni Marcafe Brown Rice. Wala na kayong hahanaping iba pa. Kaya yung ating mga parents, hindi po kayo nagkamali ng kinakape ninyo ngayon, ha? Kapag yan ay Marcafe with Brown Rice Extract. Masarap po yan, mga kasangga. At healthy pa, ano? Kaya sa susunod po ay ipapaliwanag din po natin yung iba't iba pang mga produkto para sa ating mga parents, ano? Para naman sa ganun, habang kayo'y humihigop ng masarap na Marcafe Brown Rice Coffee, ay medyo may napapakinggan kayong impormasyon, may kaugnayan sa inyong iniinom ngayong kape na talaga palang pwedeng makapagpalusog sa ating pangatawan. Kaya sa ating mga kasangga, mga parents, at mansulok ng ating bansang Pilipinas, huwag nating kalilimutan ang paghigop ng masarap na Marcafe Brown Rice Coffee with Stevia.
1: Exciting talaga dahil nandito na ang bagong 10-in-1 plus 1 coffee.
2: Magandang balita, mga kasangga. Ang bigas ng sambayan ng Pilipino, kape na! Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. Mainam para sa mga nagbabawas ng timbang at sa mga nagpapalusog ng katawan para makaiwas sa karamdaman. Ang brown rice ay isang uri ng bigas na masustansya. Fiber po ito kung saan sinamahan pa ng mga mabibisang herbal extract para mas maging healthy ang ating mga kasangga. Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. 10 taong pinag-aralan at sinuri bago ilabas sa merkado para matiyak na makakatulong sa ating kalusugan. 11 na piling-piling herbal extract para sa 21 grams na Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. Lahat ng ating mga kasangga, pwedeng mag-Marcafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with Stevia. Dahil wala po itong table sugar.

0: pagpapalitan pa
1: ng organic sweetener na stevia. Parang pampatamis? No worries! Ang Mark Cafe Brown Rice Coffee Creamy 10-in-1 plus 1 with stevia ay mabibili na
0: sa mga butika,
1: groceries at sa mga tindahan na malapit sa inyong lugar. For inquiries, please call 0947-645-3153.
2: Yummy!

0: Star. Tutong panalo at magka-premyo Rabble Premo Season 4.
1: Kasangga at kalusugan.
2: Balik po tayo sa programang Kasangga at Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga parents, sa ating mga suki. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo naman ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Kumusta na po tayong lahat mga kasangga? May mga nagtatanong po tungkol sa ating parapula, no? Yung pong ating GMR to the panalo at magka-premium raffle promo season 4 ay wala pa pong nagaganap na paraffle mga parents kong minamahal, ha? Tayo po ay extended at tayo po ay nag-iintay ng approval ng Food and Drug Administration doon po sa aming letter na ipinadala sa kanila. Ano po? At kailangan po natin na magkaroon ng extension yung ating paraffle ng GMR Herbs Incorporated. Dito po mismo ninyo malalaman mga kasangga kung tayo po'y magra-raffle na ano po, sapagkat unang-una wag na lang po nating pakinggan yung mga kumakalat sa mga drugstore, pharmacy, grocery na mga nagsasabing tayo daw po ay nakapag-raffle na, tapos may naiwan daw na mga entries sa mga drugstore sa mga grocery. Ay wala hong katotohanan yon. Yan po ay kukunin po, ha? Lilinisin po ang mga drugstore na may mga drop boxes bago po tayo magpa-raffle. Kaya ibig sabihin, yung pong mga pinapasok nyo dyan sa drop box ng GMR to the panalo at magka-premium raffle promo sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery, yan po ay kasali pa rin. Kaya yan po, bago maganap ang ating paraffle, yan po ay kukunin lahat. Ano? Wala pong matitira dyan. Kaya wag na lang kayo maniwala dun sa sabi-sabi, ha? Mga parents kong minamahal, ha? Kayo po ay maniwala dito po sa ating naririnig na plugging sa mga radyo na nakalagay po dyan na extended, mas pinalago pa ang ating papremyo, mga kasangga, ha? Kung nagkataon lamang po ay may nakita kayo dyan na sa Dropbox na ang nakalagay po ay ang deadline for submission ng entry natin ay June 30, 2026. Kaso nagkaroon po tayo ng extension mga kasangga. So, baliwalain na po natin yung ano yung deadline ng submission ng ating mga entries. Ano po? Sapagkat tayo po ay may sulat na sa Food and Drug Administration na sana'y mapagbigyan kami ng extension sapagkat unang-una, hindi po namin agad makuha yung mga interest ninyo sapagkat siyempre lalayo po eh. Lalo po yung sa lugar ng Visayas Region, Mindanao, siyempre kailangan po makuha natin yan. So, sila po'y humihingi na extension din na baka pwedeng sila'y kunin na yung mga ano yung mga raffle entries nila sa mga malalayong lugar. Kaya yung po'y tinatrabaho po natin. Siyempre, tayo po ay susulat sa Food and Drug Administration para po tayo makonsider naman na mapagbigyan sana na ibigyan kami ng pagkakataon kung kailan po may bibigay yung date para po sa ating paraffle. Yung pong ira-raffle nandito lang po, hindi mawawala. Yan na may bigay ng company sa inyo eh. Yan po ay para sa inyo mga parents ko. Ano? Dito po natin maririnig sa programa Kasangga at Kalusugan ang tunay na impormasyon. Huwag ho sa labas, ha? Huwag po doon sa mga sabi-sabi, mga chismisan, huwag po. Dito po kayo makinig kay Kasanggang Inje Mar Camonias at ako po mismo ang magsasabi sa inyo ng totoo. Ano? Extended po tayo mga kasangga sa madalit salita. Kami po ang bahala dyan, huwag ho kayo mag-alala. Kasali po yan sa ating darating na paraffle. Maraming salamat at malusog na umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. At ako po'y bumabati ng maligayang kaarawan sa ating mga nagbe-birthday sa araw na ito. Sa mga nagdaraos naman po ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga may karamdaman, nasa manig ng karamdaman, ipagdasal po natin ang ating kalusugan para tayo'y gumaling. Maniwala kayo mga parents kong minamahal. May kagalingan po lagi kapag tayo po'y laging sumasangguni sa poong lumikha. Sa bahagyang technical, daghang salamat, maraming salamat. At sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan si Kasanggang Arvin Enriquez. At sa Research, nariyan si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all. Kasangga at
3: Kalusugan. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan. Okay.

0: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tecundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ladies and gentlemen,
5: gusto ko, okay ka. Okay na ni
6: 98.5 KOKFM.
7: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
8: Hello po mga ka-wellness. Maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kaping nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangustin, agaricus, blase, moril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lagi ko pong binabanggit yan ha, kasi alam ko mga ka-wellness na sa inyong pagkakape ay gusto nyo pong masulit ang inyong pagkakape ha. Yung benepisyo maliban po sa masarap dapat ang lasa, relaxing ang aroma o yung amoy ha. At syempre higit po doon dapat po yung benepisyo mula sa mga sangkap ay talagang pakikinabangan ninyo. Syempre yan po talagang hinahanap nyo sa kape, lalo na kung herbal na kape ang inyong iniinom ha. At para masulit ang inyong pagkakape, kaya ko binabanggit na ang Best Cafe ay maraming beses na pong pinili o tinanghal bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Para, syempre, kung magkakape kayo, doon kayo sa sigurado. Doon po sa kinilala bilang pinakamagaling, pinakamahusay na herbal na kape. Ha? At ang isang magandang balita pa, mga ka-wellness, syempre, ang Best Cafe po na natiling presyong makatao. Kahit ngayon na panahon ng krisis, nagtaasan ng presyo ng mga bilihin. At totoo niyan, maraming herbal na kape ang tumaas na po ang presyo. Pero ang Best Cafe, hindi po kami nagtaas ng SRP. Nananatili ko doon po sa dating presyong makatao. Ha? Kaya po doon sa mga tindahan, ina-advise po namin kayo, wala pong increase sa presyo ang Best Cafe. Kaya sana, ibenta po natin ang Best Cafe sa dati niyang presyong makatao. Dahil hindi naman po kami nagtaas ng pasa po ng presyo sa mga tindahan na natiling ganun pa rin ang ating SRP. Siyempre, yan po ay isa sa mga palatandaan ng pagmamalasakit ng Best Cafe sa atin pong mga kapwa. Ano? Kumbaga sulit ang pakinabang sa pagkakape, may enjoy nyo yung pagkakape, yung benepisyong nakukuha nyo sa Best Cafe na walang karagdagang babayaran. Dahil ganun pa rin ang ating SRP ha. Yan ang Best Cafe mga ka-wellness.
9: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
10: Siyempre naman.
9: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
11: Wow, gustong-gusto ko yan.
9: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, digasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
10: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
11: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
9: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
10: Healthy na?
11: Pampaligaya pa.
9: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
10: Basta may Black,
11: may balak.
9: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
12: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
13: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
8: At syempre, bago ko talakayin yung magandang topic na naihanda po natin ngayong araw na ito, ha, muli pinapakilala ko sa inyo yung iba pang variants ng ating Best Cafe. Yung binanggit ko kanina, yung Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, yan ang ating original blend na higit 12 taon na pong nangunguna at number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangkap, ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na may mga sangkap naman na napakaraming benepisyo sa kalusugan, lalo na po ang dagdag energy, dagdag stamina at dagdag gana. Lalo na po sa mga mag-asawa, ha? Alam nyo na ang ibig kong sabihin. Basta may Black, may balak. Yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay ng mga sangkap na tulong para tumunaw ng ekstrang taba sa katawan para ma-achieve mo ang tamang timbang, maarating mo po ang mas magandang kalusugan, maliban pa ma-achieve mo ang pinapangarap mong kaseksihan at kamachuhan.
14: Pare, pare, may bago! May bago!
15: Bago?
14: Oo, may bago!
15: Anong bago?
14: Bagong Best Cafe!
16: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
17: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
16: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
18: 18 pesos lang per sachet.
19: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
20: Bilang isang employee.

0: Nagpapatunay na talaga ng mahusay ang Kyusay.
1: Kyusay Massage Oil, mayamang sakas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Kyusay Massage Oil, mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Mga ka-wellness, syempre ang Best Cafe, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar, ha? Pero bago ko po tuluyang talakayin ang maganda po nating topic na nakanda ngayon, syempre, saktong-sakto po ang Best Juice Brand 10-in-1+1. Mainit ang panahon na delikadong ma-dehydrate. Eh syempre, maganda yung umiinom kayo ng juice para po hindi kayo ma-dehydrate. At the same time, pakinabangan nyo po yung sustansya ng mga sangkap. Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 kasi, napakasarap na juice na nagsasangkap ng purong katas ng mga gulay at prutas. Napakalaking tulong po nito sa kalusugan ng tao, lalo na po doon sa mga mahirap pakainin ng prutas at gulay. Yung topic ko ngayon, nakaugnay dyan sa prutas at gulay, mga ka-wellness. Ha? Ang Best Juice Brand 10-in-1+1 pang buong pamilya, dahil ang isang sachet nito, litro pack na, 28 pesos lang, murang-mura, pambuong pamilya at napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal juice sa buong Pilipinas.
3: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
4: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, lalandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga pako estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
3: Best Juice 10-in-1+ Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Mga ka-wellness, nagbabalik tayo sa ating programa. Meron po kasi tayong texter na nagtatanong kung ano raw po yung maipapayo ko na kombinasyon ng pagkain araw-araw na pampahaba ng buhay. Noong mga nakarang araw, literal po na pampahaba ng buhay yung mga tinalakay ko. Ha? Kumbaga, dudugtong na maraming taon sa buhay natin. At ngayon, napakaganda nitong katanungan po ng ating texter, mga ka-wellness. Ha? Kailangan kasi, syempre, sa kinakain natin, balanse. At ang totoo niyan, mga ka-wellness, malaki ang kinalaman ng ating kinakain sa haba o ikli ng buhay natin, ano, sa kalusugan o karamdaman na pwede po nating ma-achieve. Kaya dapat maging maingat po tayo dyan. Sisimplihan ko na lang ang pagtalakay na tinatawag po na balanced diet. Yung balancing pagkain, mga ka-wellness. Ha? Imagine niyo yung inyong plato. Hatiin nyo po yan sa apat. Kumbaga, hatiin nyo sa gitna, then hatiin nyo pa ulit sa gitna. Parang pizza lang na hinahati. Pero this time, hatiin nyo po sa apat. Merong tiga-apat na 1/4 na space, di po ba? Para simplihan na lang natin. Yung 1/4 doon, ano, dapat ganun lang po karami ang kanin, mga ka-wellness. Kung kayo ngayon ay marami po ang kanin na kinakain ninyo, ha? Dapat pa nagkakaedad ang tao, unti-unti na po yung binabawasan. Hanggat maari nga, as early as possible, ma-achieve natin na 1/4 ng ating plato, yun lang po talaga ang kanin. Baka sabihin nyo sa akin, eh, Dr. M, magugutom naman ako. Hindi, kasi 1/4 pa lang ang nilalagyan natin na laman. May tatlong 1/4 pa. Doon sa isang 1/4, mga ka-wellness, yun yung parang pinakaulam po natin. Pwede po yung isda, pwede pong manok, ano, basta walang balat. O kaya karne, basta walang taba, ano, mga ka-wellness. Yun, mas magandang ganun, ano. So yung 1/4 ay kanin. Yung another 1/4, mga ka-wellness, pwede yung isda, o kaya karne na walang taba, manok na walang balat, o kaya itlog, mga ka-wellness. Doon sa kanin, mga ka-wellness, baka sabihin nyo, kanin lang ba ang pwedeng ilagay doon? Pwede rin po yung mga pasta, yung mga ibang pagkain na source ng carbohydrates. Pero wag naman na 1/4 pasta, 1/4 kanin pa. Kumbaga yung pasta at kanin at yung iba pang carbohydrates, doon lang pwesto, doon nyo lang pagkakasyahin sa 1/4, mga ka-wellness. Yung another 1/4, doon na po yung isda, karne o kaya manok basta walang taba o kaya itlog. Yung another one fourth dapat po gulay po yon, mga ka-wellness. Okay? Rich in fiber, napaka-importante po nun sa kalusugan po natin. At yung huling one-fourth, yun po dun ilalagay ang prutas. Hindi kailangan maging mamahaling prutas niyan. Saging lang, pwede na po mga ka-wellness. Ngayon, nasa sa inyo na kung anong prutas ang pwedeng ilagay doon sa another one-fourth. So, puno na po yung ating pinggan. One-fourth na kanin, o kaya pasta, o kaya ibang carbohydrates. Ano po? Makarbohydrates sa pagkain. Yung one-fourth, yun yung source ng protein. Pwedeng itlog, isda, karneng walang taba, o kaya manok na walang balat. Yung another one-fourth, gulay. And then yung another one-fourth, prutas, mga ka-wellness. Pero paano po yun kakainin? Alin ang uunahin, ha? Ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
1: Ikaw ba ay sakitin? Malamang, ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
5: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
6: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng silbutan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang Era Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng Era Charcoal Soap.
7: Era Charcoal Soap. Detoxify, cleansing, platinum, enriched with activated charcoal. Era Charcoal Soap, revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
2: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. Mas maganda na doon sa apat po na nakalagay ano, sa ating plato, ang una nyo pong kainin ay ang prutas. Hindi po yon dessert. Mas magandang ituring nga po yun na appetizer. Una nyong kainin ang prutas, pero after nyong kainin yung prutas, magpahinga muna, ibig sabihin mga 20 minutes bago nyo po kainin yung natitirang tatlong one-fourth pa sa plato. Pwede na po yun na sabay-sabay yung gulay, yung isda o karne o manok, tsaka yung inyo pong kanin o pasta. Pwede na po yung sabay-sabay. Basta unahin po yung prutas, then 20 to 30 minutes after, saka nyo po kakainin ng sabay-sabay na parang normal na pagkain yung tatlong one-fourth na natitira, mga ka-wellness. Okay po? Again, hindi kailangan maging mamahalin yung laman ng inyong plato. Basta yung mga sinuggest ko, yan po ay napakalaking tulong para maging balanse ang diet, balanse ang nutrisyon, ano? Literal yan na pampahaba ng buhay at pampaiwas sa maraming karamdaman. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
3: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.

0: Good morning po. Good morning, magandang umaga. Marahay na aga, Bicolandia. Magandang umaga, Daet Camarines Norte. Eto na naman tayo, magkasama ngayong umaga. Madaling araw, kasama po ang lahat. Dito po sa ating programa, ito po ang OK sa Morning, kasama walang iba, ang inyong Kuya Billy sa radio. Ako po si Kuya Billy Banana. Alright, today is August 7, 2026. Bilis po ng takbo ng araw, no? Kasisimula lang po ng buwan ng Agosto, eto tayo. 1 week na po nang nakalipas ng ating i-welcome ang bagong buwan ng Agosto. Heto, Agosto 7 na po, mga ka-OK. Alright, first of all, I would like to welcome each and every one of you sa ating programa. Kasabay po ninyo habang kayo po ay naghahanda para po sa inyong trabaho ngayong araw na ito. O kaya naman mga estudyante natin dyan, naghahanda para po sa kanilang eskwela ngayong Biyernes, ha? May pasok pa po, Biyernes po ngayon. Biyernes, ha? But anyway, simula na po ng panibagong weekend! Yay! So I would say, happy, happy weekend everyone! Enjoy! At sana po ay maging okay ang weekend natin ito. At kasama nyo, walang iba, ang inyong Kuya Billy sa radyo para po sa OK sa Morning, ang programa pong hatid po sa atin ng pinaka-the-best na herbal na kape. Tamang-tama, ngayong almusal, habang kayo'y kumakain ng inyong breakfast, sabayan po ng napaka-healthy at safe na kape. Humigop na ng mainit na kape. Dapat yung safe at healthy. Ito po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Tara, kape tayo! Best Cafe, ang para sa inyo, para sa akin, para sa ating lahat, para sa isang healthy na umaga. Mag Best Cafe Green na. Best Cafe, barato na, healthy pa.
1: Okay sa Morning with Kuya Billy.
2: Okay sa Morning with Kuya Billy.

FM 985, that's best music. Okay ka, the best ka. Oras po natin mga ka-okay sa morning. Alas 6:22 na po ng umaga. Hurry up guys, double time. Dali, dali, dali, dali. Baka malate na naman. Yung iba dyan talagang perfect, ano? Perfect attendance. No tardiness. Walang late sa trabaho o sa eskwela. Abay, keep it up guys. Kung ganyan ay maigi po yan. Very good. Ipagpatuloy po ninyo yan, okay? Oy, by the way guys ha, yung bagyong Maymay, bagyong Maymay, humina na bilang isang low pressure area. Okay? Humina na po ito bilang isang low pressure area. Ngunit, datapwat, subalit, okay? Ayon po sa ating Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA, ang haba-haba. PAGASA na lang, PAGASA. Sa weather bulletin na inilabas sa alas 2 ng madaling araw, kanina po ano, ngayong August 7, 2026, sinabi po ng PAGASA ng LPA na dating Tropical Depression Maymay with international name Kuhira ay nananatiling nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility. Ba't di ka pa lumabas? Lumabas ka na! Huling namataan ang sentro ng LPA, pero LPA na lang po siya ngayon, ano, low pressure area, sa layong 545 kilometro silangan ng Etchague, Isabela. Sa datos po ng PAGASA, malabong muling lumakas ang LPA at maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Samantala, ito na yung sinasabi ko, samantala! Ano bang meron sa samantala? Ito, samantala, seriously ha, patuloy ding minomonitor ng State Weather Bureau ang Typhoon Dolphin na nananatili sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Habang si Maymay nasa PAR pa, nasa Philippine Area of Responsibility,

0: Guilty pa po. Meron naka-standby. May naka-standby po. Pangyayari, may naka-standby, guys. Papangalanan po ito pagpumasok Typhoon Dolphin. Nananatili po siyang nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,165 kilometro extreme northern Luzon. Taglay ang pinakamalakas na hanging aabot sa 140 kilometers per hour, malapit sa gitna pagbugso ng 170 kilometers per hour. Nasa labas pa po ito, nasa karagatan pa po siya, kaya napakalakas pa. Lumalakas, ano, or malakas. At kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran, sa bilis na 20 kilometers kada oras. Sana pag umabot na, or pumasok man sa PAR, humina na po ito, di ba? Ayon po sa State Weather Bureau, patuloy na palalakasin ng Typhoon Dolphin ang pinalakas na Southwest Monsoon o habagat. So patuloy na palalakasin ng Typhoon Dolphin ang pinalakas na Southwest Monsoon o habagat na siyang magdadala ng mga hanggang malalakas na mga pag-ulan sa susunod na araw. Dun ako nalungkot. Eh, nakakalungkot po, nakakalungkot. Dahil, yun nga po eh, meron pang nandiyan pa si Baymay bilang isang low pressure area nga, nasa PAR pa, pero nga may naka-standby naman sa labas. At inaasahang papasok po ito at papangalan ng Typhoon Dolphin. At papalakasin po nito ang Southwest Monsoon o habagat na magdadala po ng malalakas na pag-uulan sa mga susunod na araw. Sana wag naman po. Wag ka nang pumasok at may lumabas ka na. Diba? Kaya humanda tayo, magiging maulan po ang ating panahon sa mga susunod na araw at aantabayanan po natin ito, ang ating lagay ng panahon. Kaya ingat-ingat na lamang po, ano? Tayo naman ay nakakapag-adapt kung ano ang weather. Alam na po natin ang ating gagawin, di ba? Resiliency ang kailangan. 6:27 po ang oras, mga ka-okay sa morning. Magbabalik pa po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Kaya itutok lang, sabay-sabay tayo ngayong Friday morning, ngayong weekend, dito lamang po sa OKFM 98.5. That's best music. Okay ka? The best ka?
1: The Marinas Norte.
2: Number one hit music station.
3: OKFM.
4: Okay ka? The best ka?

Okay, FM 98.5, that's best music. Okay, kada beska. Oras natin mga ka-okay sa morning. Alas 6:45 na po ng umaga. Kasama niyo po ang inyong Kuya Billy sa radyo at your service. Kasamaan ko po kayo hanggang alas 9 ng umaga habang kayo po ay naghahanda o nagpreparar para sa inyong eskwela ngunyan aldaw na ini. O kaya naman sa inyong trabaho, sa inyong negosyo, sa inyong tindahan, sa inyong kainan, sana makatikim naman ng masarap na pagkain na hinahanda mo sa iyong kainan. Pwede magpa-deliver po dito sa Barangay 2, Pasig, ha? Remedio Street. Ang OK FM, kung saan po nyo matatagpuan, dito po sa Remedio Street, sa kaduluduluhan po ng Remedio Street. Hindi po ito yung dulo na walang hanggan. May hangganan po ito. Ang pinakahangganan po nito ay ang OK FM. Kung sakasakali magpapadala po kayo ng pagkain, hanapin nyo na lamang po si Soy, ibigay nyo po kay Soy yung pagkain. Lalong-lalo na kung birthday mo ngayong araw na ito, ha. Wow naman, share your blessings. Sabi nga niyan, kapag tayo po ay nagsa-celebrate ng ating birthday, yan po ay napakalaking blessing mula po sa ating Panginoong Diyos. Okay? Pasalamatan natin si Lord sa blessing na yan. Okay, that was Mundo. Mundo by Four of Spades. Mundo by Four of Spades. Alam ba ninyo ang ilan na ang populasyon sa buong mundo? As of 2026? Ah, hindi. As of 2025 ito eh. Ito yung pinaka-latest na dato. Oh, wait lang. Ah, 2026. Tama, updated tayo. Ang total current population of the world ngayong 2026 ay... Oh, ilan? Guys, pakinggan nyo ha. World population this August 2026. Ito yung latest update ha. Nasa 8.3 billion na katao na po tabi sa buong kinaban. The total world population as of 2026 stands at, ito na yung approximately, talagang ito yung bilang, nasa 8 billion, ito ha, nasa 8 billion 283 million 851,939. Ulitin ko po ha, ulitin ko. Pero na po ang populasyon sa buong mundo. Ito po, 8,283,851,939. Ako po yung pang 9. Okay. Pang ilan ka doon sa populasyon ng mundo? Ganun na po kadami ang tao sa buong mundo, ano? Nasa 8.3 billion pong katawo na. Oh, sabi po sa pananaliksik or pag-aaral, which is 4 times larger than it was 100 years ago. 100 years ago, tayo po ay times 4 na dumami dito po sa mundong ibabaw na ito, mga ka-okay sa morning. Now you know, ha? O, pag tinanong kayo ni teacher, may nagtanong sa'yo, ilan na ba ang populasyon or ang population ng tao sa buong mundo? Sabihin mo, Madam, nasa 8,283,851,939. I-run off natin mga nasa 8.3 billion na po tayo dito sa mundo. Wala na po makakasakop sa atin na alien. O siya, 3-3 po ang ating The Best Atugtugan. Papa good vibes lang ngayong umaga. Kasama niyo po ang inyong Kuya Billy sa radyo.
Billy Banana, para po sa Okay sa Morning. Hatid po sa atin ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Okay.

0: Diet's best music.
1: 98.5
0: OKFM.
2: Safety begins with proper education at Miradev Driving School, facilitated with well-trained and competent instructors designed to formally educate the growing population of drivers on the road. Miradev Driving School offers training and seminars for student permit and driving tutorials for beginners. We provide theoretical driving course and practical driving course. Learn how to drive safe and effective. Mag-enroll ka na sa Miradev Driving School Diet. All transactions, inquiries, and training activities will now be accommodated at our new office. Kami ay matatagpuan sa Central Plaza Complex, 3rd floor, Canboy Building, Traders Road, Barangay Lag-on, Daet, Camarines Norte. Maaaring tumawag sa 0951-109-1264. Miradev Driving School Diet. Dedicated to deliver innovative, value-driven, and flexible driving courses in the province of Camarines Norte.
3: Baby, you can drive my car. Yes, I'm gonna be a star.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
5: Honey, tanda mo pa ba ang tipi-tapi ko na tinipi-tapi mo?
6: Siyempre naman. Diyan nga tayo unang nag-date, diba?
5: Alam mo ba na bumalik na raw ang tipi-tapi sa Daet?
6: Talaga? Kailan pa? Saan?
5: Matatagpuan na ang bagong tipi-tapi sa San Lorenzo Road, Magang, Daet, Camarines Norte. Bukas na para muling pagsaluhan ang mga paborito nating pagkain at alaala. Namiss ko yung homemade meals nila. Ensaladang pako, cream puffs, pati na yung mango ginumis at masarap na pancit quesado na lagi nating ino-order noon.
6: Oo naman. At hindi ko rin makakalimutan ang kanilang mga baked goodies at mga lutong bahay na paborito natin.
5: Parang gusto kong balikan yung araw na nagsisimula pa lang tayo.
6: Tara na, honey. Gawin nating special ulit ang alaalang nagsimula sa tipi-tapi.
7: Mahigit 2 dekada ng bahagi ng Daet, ang tipi-tapi ay muling nagbabalik upang ihain ang mga pagkaing minahal ng maraming henerasyon. Tipi-tapi, balik lasa, balik alaala, balik tambayan ng pamilya at magkakaibigan. Tara na sa Tipi-tapi. Tipi-tapi, San Lorenzo Road, Magang. Contact number 0926-111-2084.
8: Mga kasangga,
9: akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa!
9: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
8: Oo!
9: Tamang narinig ninyo!
8: Mas pinahaba!
9: Mas pinabongga!
8: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
9: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
8: At hindi lang yan,
9: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
8: Kaya't huwag palampasin
9: dahil extended na,
8: mas marami pang araw,
9: mas marami pang entries,
8: mas marami pang chances
9: para maging winner.
8: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
9: tutok lang
8: sa inyong paboritong radio station,
9: sa programang Kasangga at Kalusugan,
8: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
9: J-Mar,
8: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
0: RYC Appliances Trade, the pioneer supplier of air conditioning products in Camarines Norte, Camarines Sur, and Albay. RYC Appliances Trade gives quality and branded air conditioning units with proper installation and after-sales support. At RYC Appliances Trade, we have big discounts and free installation on split-type aircon. We also offer other appliances such as TV, refrigerator,
1: dryer, washing machine, speakers, and many more. Come and visit us now at RYC Appliances Trading at Puruk 2, Barangay Lag-on, near NFA Daet, Camarines Norte. Owned and managed by Ruel Yusa Canicula. RYC Appliances Trading, your air conditioning specialist.
10: Cool air, cool life. Feels like, ooh, lalamig at fresh.
11: Cool down.
12: Maybe you can drive my car.
13: Magpapagas ka? Dito ka na sa Stand Firm Gas Station. Yes, ito ang SF Gas Station. Siguradong bikalidad ang aming mga produkto. Products available: gasoline, diesel, unleaded, and Shell premium products. Huwag mag-alala sa panahon ng crisis. Low prices kami. Dito lang yan sa SF Gas Station. Matatagpuan sa Poblacion 2, Basud, Camarines Norte. Bukas po kami 24 hours. Sa mga mahal naming motorista, madya na sa SF Gas Station. Presyong abot kaya, sa kalidad siguradong angat ka. Matatagpuan sa Poblacion Sentro ng Basud, Camarines Norte. SF Gas Station.
14: This is Daet Camarines Norte's best music station, 98.5 OKFM, a proud member of the Kapisalan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
15: OKFM.
16: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
17: Sirang sana,
16: barato na, healthy pa. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy, groceries, and supermarket.
18: Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
19: Maligayang buhay po sa ating lahat. At muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine, at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape, at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green, at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar, ano po, ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano, ng maraming taon sa buhay ng tao, dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang chance bansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa, isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Coffee Green. Maganda rin sa puso ang Best Coffee Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Coffee Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Coffee Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, tangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Coffee Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Coffee, sulit na sulit ang pagkakape.
15: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
20: Maraming salamat po, Dr. M. Ang oras po natin, 5 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
21: Coming to you live from Remedios Street, Pasig, Indaet, Camarines Norte. This is 98.5 OK FM.
22: Daet's best music.
21: OK FM.
23: OK FM.
21: Playing the best music.
23: Wherever, whenever, everywhere.
24: Gusto ko, okay ka.
25: Okay nga ni.
23: Okay FM.
21: Okay FM. 98.5.
23: Okay FM.
21: The best music authority. Member KBP. Daet, come Norte, come one, come all. Start your day right with the OK Sa Morning Show. OK Sa Morning. Hot hits, trending news, infotainment at its best. OK Sa Morning. OK Sa Morning with Kuya Billy. Rise and shine and have a good time. 6 to 9 in the morning. Tune in. OK Sa Morning. 98.5 OK FM.
23: OK, OK FM.
21: Okay, some morning with Kuya Billy.
26: Okay, some morning with Kuya Billy.
27: Let's go!

0: Nice job.
1: Hey, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Magandang umaga po, Diet Camarines Norte. Welcome po sa second hour. Second hour stretch ng ating programa. As we move on till 9 o'clock in the morning, meron ba tayong mahigit kumulang dalawang oras para po sa ating programa, no? Oras natin, 15 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Sana po ay nakaalis na yung mga bata, no? Yung mga estudyante, most especially yung mga call time po nila sa school is 7:30 usually. Yung po yung oras, no, ng mga elementarya, high school hanggang senior high. Depende kung privado or public school. Pero ang alam ko, 7:30 ang oras po ng school or call time sa mga eskwelahan para po sa ating mga estudyante, okay? Believe ako sa mga magulang, araw-araw talagang inaalalayan, inaasikaso po ang mga bata, palakpakan po natin. Based on my experience, sa paghahatid-hatid lang po ano, at pagluluto po ng almusal po nila, tapos nakahanda na po sa lamesa, hindi naman sila kumakain. Dahil nagmamadali na. Papa, mama, dahil na po ako makain ng ano, ng almusal dahil malilate na po ako. Grabe yung preparasyon mo. Gumising ka ng napaka-aga para makapagluto po ng almusal. Tapos yung mga bata naman ay hindi naman kakain ng almusal. Hindi naman nila kakainin. Dahil ang kadahilanan po nila ay sila daw po ay late na. Ay nako, mga bata. Kaya kailangan po talaga gumising ng umaga or ng maaga. Time management. Dapat turuan po natin yung mga anak po natin ng time management habang sila po ay bata pa, di ba? Kung ang pasok 7:30, siguro mga bago mag-alas 6 ay gumising na, dahil minsan natatagalan po yung mga anak natin, yung mga bata, yung mga estudyante sa pagligo, sa banyo, sa shower po nila. Minsan inaabot ng isang oras. Ang mga pinagagawa niya sa sila. Ang grabing kakahilod, di ba? Dapat maaga talaga. For example, gumising ka ng 5:30. Papasok ka ng shower or ng banyo ng alas, sabi natin 5:30. Matatapos ka maligo kung isang oras ka, kahit tagal-tagal mong maligo, siguradong malilate ka dahil lalabas ka ng banyo, mga nasa 6:30 na, mag-aalas 7 na, di ba? Huwag masyadong matagal. Maligo. Madalian lang. Pero huwag naman yung ligo pato. Alam niyo yung ligo pato? Wisik-wisik lang. Winiwisik-wisikan lang po yung mukha, yung mata. Tapos na, naligo na raw siya. Tapos babasain yung buhok. bueno, good morning po. Sana po ay okay na okay tayo sa mga oras na ito. Yung mga nasa tindahan na po dyan, yung mga nasa kainan, ano man po ang ating negosyo, magandang umaga po sa inyo. Good luck po, ano? Sana bumalik pa si Suki, no? Yung Suki po ninyo at maraming mga customers sa araw na ito.
0: Hey, Jowers Jo!
1: Hey, Jowers Jo! Dire-diretso po ang ating The Best na Tugtugan ngayong umaga. Okay, sa Morning with Kuya Billy. Itutok lang po sa OKFM 98.5. That's Best Music. Okay ka?

0: grabe, naging phenomenal hit po ang song na yan. From Huntrix, The Demon Hunters with Golden, dito po sa UKFM 98.5, Diet's Best Music. Abay, kapag the best na tugtugan ang hanap nyo, ang gusto nyo, dito na kayo, itutok lang po sa 98.5. OKFM dito po sa Daet, Camarines Norte. Kamusta po dyan? Busy na naman ang lansangan. Dyan sa sentro, marami na naman po mga sasakyan. Pampubliko, pribado, busy papunta sa kanilang trabaho, sa negosyo, kung saan-saan man, sa eskwela, naghahati ng mga bata. Kaya nako, minsan nagkakaroon ng traffic, no? Kaya relax lang po, ha? Huwag init ulo, ha? Pag inunahan nyo po ng init ng ulo ang pagmamaneho, nako, siguradong ang hantungan niyan po ay trouble. Maiinis ka, masisira po yung araw mo. Kaya relax lang at maging mapasensya na lamang po. Ano? Be a friendly driver on the road. Yan ang pinaka-the best. Kasi kapag friendly ka, lahat maiiwasan mo ng mga kung ano-anong hindi inaasahang bagay sa kalsada. Di ba? O baka magkaroon ka pa ng mga kaibigan sa kalsada. Yan ang pinaka-the best dyan. Alright. 7:29 ang oras po natin. Ano, magko-commercial break muna tayo. O siya, sige. Break time muna tayo. At the same time, it's coffee break time. Kung kayo po iinom ng kape, dapat po yung healthy at safe na kape. Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Sabi nga po niya ni Doc Dr. M kanina, no? Narinig niya si Doc M. Si Dr. M po kanina, sabi niya po ay mainam po na safe at healthy ang kape na ating iniinom tuwing umaga. Kasabay po ng ating pag-aalmusal. Dapat po masustansya dahil po ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee, formulated po ito ng mga extract ng red alingatong, ng ampalaya, L-carnitine at stevia. Ang L-carnitine pala po, ngayon ko lang po talaga na paulit-ulit ko pong inaalam, no? Ito po pala ay napakabuti po sa ating kalusugan dahil binuburn niya po yung fats sa loob ng ating katawan at kinoconvert niya into energy para tayo malakas sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. Lalong-lalo na po yung mga nag-e-ehersisyo dyan, yung mga nag-e-exercise po at yung mga atleta, nako yan, dapat po, sapat po. Sapat po ang kanilang L-carnitine sa kanila pong katawan. Kaya yan po, ano, napaka-importante po ng L-carnitine pala sa ating katawan. Ngayon ko lang po ito nalaman at meron po isa po sa mga main ingredients ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, ang L-carnitine. Ayan. Siyempre yung pampatamis po ay stevia, kaya safe na safe tayo dyan. Magbabalik pa ang programa. Okay, sa morning with Kuya Billy Boom.
1: Okay, sa morning with Kuya Billy.
2: Okay, sa morning with Kuya Billy.
0: Let's go!
3: Ladies and gentlemen.
4: Gusto ko, okay ka.
5: Okay, nani.
6: 98.5. Okay, FM.
0: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo, ah.
7: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: Seafood by Raboni Estiatorio, bringing you fresh fish and seafood that can surely satisfy your cravings. Fresh na fresh from the sea, from shrimps to crabs. Name it and you'll have it. Sila na rin mismo ang magluluto para sa'yo. That is why talagang ma-e-enjoy mo ang fresh seafood na ihahain nila for you. Raboni Estiatorio is located at Road 6 de los Reyes Boulevard. Boulevard, Barangay 3, Mercedes Camarines Norte.
5: Rabboni Estetorio opens from 10 a.m. to 10:30 p.m. Owned and managed by Totoy Abanto. Rabboni Estetorio, a seafood lover's paradise. Looking for the perfect venue to celebrate birthdays, private events, or special occasions? Come and experience Rabboni Estetorio. We offer custom event setups, dedicated on-site support, top-notch audiovisual equipment, and seamless catering coordination. Make your celebration unforgettable. Inquire now at 0939-924-1959.
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy!
10: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Pabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
17: GMMC. Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Puruk 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.
18: GMMC. Sa okay FM diet, okay ka, the best ka.
19: The new you, okay FM.

0: Woo! Okay, FM 98.5. That's best music. Okay, ka, the best ka. Mariah Carey and Whitney Houston. Grabe to. Napaka-nostalgic po, guys, no? Nagkaroon po sila ng pagkakataon na magkasabay sa isang kanta. Si Mariah Carey and the late Whitney Houston. Grabe, no? Para kang nasa alapaa. Para kang nasa sa heaven, no? Habang pinapakinggan yung awiting yan. Okay, para kang nasa langit. Yun na nga. Okay. Para ka na sa langit. Dalawang magaling namang aawit. Imagine Mariah Carey and Whitney Houston sa kanilang mga boses na napakaganda para sa awiting When You Believe. Okay? So, always believe in yourself, guys. Kung meron tayong nais na gawin or nais nating makuha, makamit sa buhay natin para sa kapakanan po ng ating pamilya and for the betterment of ourselves, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mawala ng pag-asa, guys, okay? Always believe in ourselves and always pray to the Lord God, okay? So always put first, always put God first in everything we do. Siguro yun ang pinaka-the best po sa atin. Always put us put that on top of our minds at sa ating mga puso, guys, ang ating Panginoong Diyos. Amen, Lord. Maraming salamat po sa araw na ito. Okay. We praise you, Lord. Ngayong Biyernes na ito, sana po'y maging safe ang lahat. Lalong-lalo na yung mga bata, no, na nasa eskwela ngayon. Sana makauwi po ng matiwasay, safe, mamaya pagkatapos po ng kanilang eskwela, at tayo naman po mga nasa trabaho. Diba? Ingat-ingat po tayo, lalong-lalo na yung mga nagbabiyahe araw-araw. Sino bang hindi nagbabiyahe araw-araw, diba? Yun nga lang, kung talagang ang trabaho mo ay work from home ka lang, abay, napakaswerte mo, di ba? Napakaswerte mo kung work from home ka lang. Tipid ka sa, ano, sa budget mo. Hindi ka mamamasahe. Pero karamihan po saan talagang nagbabiyahe araw-araw. Sumasakay po sa mga pampublikong sasakyan. Yung iba naman po ay may mga pribalong sasakyan. Mapa motorsiklo man yan, sasakyan, kotse. O kaya naman yung mga e-bike po natin, ingat lang tayo sa kalsada, guys. Ano, kaliwat kanan ang tingin bago tumawid. Nako, nung isang araw, napadaan po ako sa isang eskwelahan. Umuwi tayo sa Legaz, pidumaan ako sa may UST sa kahabaan po ng Rawis. Naghintuan na po kami lahat sa may pedestrian. Hintuan sa may pedestrian. Nagkataon po, siyempre, kapag huminto ko sa pedestrian, meron bang enforcer ng mga oras na yun? Wait lang, iniisip ko ha. Parang walang enforcer eh. Talagang kusang yung mga sasakyan po, yung mga motorista po ay huminto dahil pedestrian po yun, pedestrian lane. Marami po mga estudyante, mga taong tatawid. Eh bigla pong merong napakabilis na ambulansya galing po sa 1st District, papunta po ng 2nd District dito dan po sa Legazpi. Okay? Ako nakita ko na yun eh, naghintuan, pero nakita ko sa side mirror ko, sa rear view mirror ko na merong ambulansya. Tapos may biglang nagmamadaling tumawid na isang ginang. Ayan, di naman katandaan, pero sinanay ha. Tumatawid sinanay. Nako, sabi ko, nako, timing na sa harapan ko. May isa pang sasakyan sa akin sa unahan eh. Tumawid siya naan. Yo, nagmamadali siya. Eh, nakikita ko yung ambulansya. Parating na rin po sa nasa may likuran ko sa left side. Ay, ko sasalpukin si nanay. Alam nyo, guys, buti na lang yung presence of mind ng driver po ng ambulansya ay napakabilis. Siguro, in-anticipate niya po. In-anticipate niya na may tatawid or nakita na niya yung nanay na patawid. Biglang nag-full stop yung ano, guys, yung ambulansya. Imagine na, ganun kabilis ang ambulansya, di ba? Tapos biglang sudden stop dahil nga iiwasan niyang mabunggo yung isang ginang na tumatawid. Kaya dapat po, guys, reminder lang, kapag tayong tatawid, mapagmatsyag tayo, maging alerto sa kapaligiran, lumingon ng kaliwat kanan, o baka pwede taas-baba, di ba? Baka may aeroplano eh. The joke lang. Okay, tapos kapag may narinig tayong sirena, lalo na ambulansya yan or usually yung mga fire truck, di ba? Tingnan muna natin at huwag muna tayong tumawid at paunahin na muna natin yung mga ganun bagay. Kasi emergency po yan. Ano? Okay, sige, maraming salamat. At yun pa, isa pa nga pong ano ay minsan yung mga kabataan mo especially may naka-earphones. Naka-earphones po kayo or naka-headset. Tama ba? Hindi nyo marinig. So, kailangan talaga pag nasa kalsada, minsan, kapag nasa mga, ano tayo, yung tawag nitong mga nasa, yung mga premises po, nasa government or nasa public premises tayo. Okay, di ba? Nasa labas tayo. Huwag na muna tayo especially kung tatawid tayo, off nyo muna yung earphones nyo para naririnig nyo yung kapaligiran, ha? O baka may sumisigaw na sa'yo, uy, crush! Crush! Crush! Crush! Crush ka pala. Di mo na malayan. Tinatawag ka na. Anyway, mga friendly reminder lang po yan, mga ka-OK sa morning, alright? Kasama pa rin po ang inyong Kuya Billy sa radyo. Dire-diretso po ang ating programa na hatid po sa atin ng Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa, parami na po ng parami ang umiinom ng ating Best Cafe Green. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ipagpatuloy po natin yan dahil maganda ang dulot sa ating kalusugan. Yan po ang Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Napakasarap pa dahil caramel flavor. Dako, masiramon nga ni. Masiramon talaga. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Barato na, healthy pa.
1: That's best music.

5, okay ka, the best ka. Oras po natin, mag-aalas 8 na pala ng umaga, grabe. Alright, back-to-back OPM, LeJohn with Naiilang. Kanina narinig po ninyo yung awitin ni June Sisa with Second Chance. Grabe po ang mga OPM ngayon, ano, namamayagpag. Very good, palakpakan po natin ang ating mga awiting sariling atin, yan. Mabuhay ang OPM artist. Lalong-lalo na po yung mga P-pop natin, yung P-pop na tinatawag. Ang Bini, congratulations sa very successful Bini Signals World Tour sa Los Angeles kahapon. Ang dami po nung tao. Kahapon po yung ginawa, no? Or kailan ba? Basta kahapon, no? Ang dami po nung tao. Puno po yung venue ng kanilang Bini World Tour concert, yung Bini Signals, yan. And first stop nila doon sa Honolulu, Hawaii at Los Angeles, at marami pa po silang mga ibang naka-scheduled na concerts sa US, and it includes in Canada, yan. So congratulations our nation's girl group Bini. What is Bini po? It's a girl group, anak. Mamaya, speaking of Bini, we're going to play a song from Bini, okay? In the meantime, let's move on to the third and final hour ng ating programa. Ganun po kabilis, guys. No, ganun kabilis. Ano na, eksakto ng alas 8 ng umaga.